0: Radio Manbanting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong buwan ng Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Alamin kung sino ang maaring mabakunahan sa school-based immunization. Para sa lahat ng grade 1 at grade 7 students sa mga pampublikong paaralan, ibibigay ang bakunang proteksyon laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Samantala, para naman sa mga batang babae sa grade 4, makakatanggap sila ng bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na makakatulong upang makaiwas sa cervical cancer. Tandaan, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. Kaya siguraduhin na makasali ang inyong mga anak sa bakuna eskwela ngayong Oktobre para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radio Manbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ding.
1: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization o bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po naming siguraduhin sa inyo, ang lahat ng bakunang ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay senyales na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa Bagong Pilipinas, dahil bawat buhay mahalaga.

panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I bet I
1: Radyo Magbating.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daglit, Balitan.
4: Kabagting o gabukada, maayong buntag kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Mitambong ang Provincial Jail Administration kon Pijao Zamboanga del Sur sa fourth quarter regular meeting sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC nga gipahigayon sa Pavilion Hall, Dao, Pagadian City. Dito kay sa meeting ang pagkaepektibo sa kasamtangang peace and order initiatives og mitigation measures samtang padayon usab ang Pijao sa pagtabang sa peace and order og LCAC initiatives pinaagi sa nagkadayang programa sa pito ka jail facilities sa probinsya. Inyo na bati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazon. Nagang salamat o maimbuntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitan.
2: Radyo Bagting.
5: This guy with W.U. Paye.
6: Ano?

0: Radio Bagbag.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado na kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash out cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radio Bagbag.
8: Shaw. Coming right back at you, baby.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk,

runes ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbating. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Gihatagan og cash gift ang mga lulo-uglulang na nag-edad og 80, 85, 95 anyos sa lungsod sa Kumalarang niadtong Setyembre 30. Gihimo ang pagpangapod-apod sa exhibition hall ilalom sa programa alas sa mga tigulang. Gipaabot sa mga lokal nga opisyal sa Kumalarang ang landakong pagpasalamat sa mga lulo-uglula o gipasinunggan nila ang sakripisyo sa mga katigulangan sa pagpalambo sa maong lungsod. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.

0: Radio Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, magkaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
0: Rag, rag, radio, mag, bag, ping, ping.

0: Oras, alas 10 y media. Radio.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Today's Best Music Magic at 9.9 song brought to you by Tundwai T5 Princessa, a remake of an old Teeth song, and it's time for us to play
1: Radio Magbating.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Maayong buntag, kabagtingog, kabalkada. Sanya na ang BBC Daklit Balita, alas 11. Gilauman sa probinsya sa Zamboanga del Norte ang pagtukod sa Zamboanga Peninsula Expressway nga adunay parallel railway system nga pagkonektar sa Dipolog City o Zamboanga City. Tumong sa maong proyekto nga mapalambo ang transportasyon o konektibidad ingon man makapalig-on sa patigayon o ekonomikanhong kalambuan sa tibuok Zamboanga Peninsula. Giendorso na ang maong proposal nga do sa Office of the President o gisugyot nga i-appeal sa Zamboanga Peninsula Annual Investment Program 2027. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita, alas 11, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag, ganatong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Hotel. Radio
1: Magbating. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Kung tiyan ba ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong gupirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa kanyawan coffee o kanin mga capsule ninyo.
4: Living Testimonies.
5: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
7: Ang panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
10: healthy family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagad and City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Whoa, whoa, whoa.
0: 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
11: Rock Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Huna-huna, ayaw nang kabalaka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudyaka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
1: Yes! Welcome na usap sa itong programa ang Hudyaka sa kahanginan, mga hanginon. Ubalik ko ninyo. Ay, sa ito mga nanay, mga tatay, kumusta manintahan mo di, ha? Ah, kumusta? Ako ay pailaila na po sa inyo niya, mga kaudyaka, nga tuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Unya. Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka. Daghanan ninyo kusinog joke, be, kay masyema, sure, taba. Lain ra ba ko kuan mga kaudyaka mapingis. Bitaw. Ah, pwede kanyo ipadangat ang inyong pa joke time. Okay, ating programa manggod kay gahatag man siya lingaw, mo bitaw na ni joke time, pero daka depende ninyo kay na may uban di gyud malingaw ani programa ha, bisan unsa na tong tumbling ani. Dawato na lang gyud natong kamatuoran mga kaudyaka nga di tanan malingaw nato. Ah, bisan unsa na tong moingon ta kag unsa man ako siya, wala ko siya unsa ha, wa gyapon malingaw. Ba? Muna siyang, depende na ninyo. Ay, magka-hadlock send sa inyuhang pa-joke tayo, mga kaudyaka. O, pwede man ninyo i-send ang inyong pa-joke tayo, mag inyong pa-udyaka, inyuhang pa... pa-mensahe sa inyong mga hinigugma sa 0997-765-9923. Muna ibutang sa inyuhang... Oh, sa inyuhang mga kuan mga kaudyaka, sa inyuhang unsay tawagan na inyong mga dingding. Okay. Usahay magud mga kaudyaka kung cellphone ninyo inyuhang butangan sa numero daw makuha na inyong cellphone. Oh, kanang iluga na sa inyong text meet niya, makuha imong cellphone, maapil among number og kuan madamay. Muna siya nga ang inyong numero, ang atong numero sa dyakas, ipilit sa inyong dingding para way makalisod pong bisan ang dingding ninyo kuwaon pa sa inyong silingan. I-text ang 0997-765-9923. Ay mo kabalaka. Kung batiin yung joke, mas bati yung ko. Ako na'y bahalag pailin-ilin na yung mga joke nga way kama, way tublok, o niya di yun o sa'yo masabdan. Ha? Yaw-yaw na po da. Ubalik ko ninyo. Be, pakitahin daw ko, be. Mubalik ras, Lady Anton.

0: Bahagi ni Wise. Shoutout dyan kanin nyo ha. Bimension tara mo taod-taod. Ingon man ang mga naapod sa to ang text hotline na 0997-765-9923. Okay, natin yung mga produkto ha. Natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako nagtabang para sa inyo ha. Labi na tong nalipong natay Verticure Capsule. Kay wata ka balo mga kaudyaka nga naraday kay Vertigo. Kanang pag-verticure capsule. Kaya ang verticure capsule gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo. Unsa man ang vertigo? Karami tong kalit nga pagkalipong. Ulay po ng kalit nga pagkalipong tungod kay pag-abrin ni mo siyong bitaka wang kay makita. Ulay po na mga nga pagkalipong mga nanay, mga tatay ha. Pero paminaw ni mo ba nagtuyok ang kalibutan? Depende na sa sitwasyon. Kaya namay usahay, dili ikaw ang gatuyok, ang kalibutan may mutuyok ni mo. Uy, gamit mong verticure capsule mga kaigalaan ha. Kaya di gyud lalim ang kalit ka lang kalipong-lipong. Di gyud lalim mga kaudyaka nga ibis aya pa ka nakasugod og trabaho, football ka na, kaya nalipong ka. Di man godoy na lipong man ko kay unsa man paniya mong kauban sa trabaho nga di man ka pangaligo. Lipong mo ko siyang baho. Aside sa lipong sa baho, nanapoy kay vertigo. Na, dako kay nagtabang ang verticure capsule. Kabalo ba mo? Ang nanan is Nature's Gift Marketing Corporation. Tag 18 per capsule. At iman na, yung tao na yung kaugalingon diya. Uy! Tama yung mga tao, mga kaudyaka bang, ayara mo at iman. Pag kuwanag, hindi na yun kaya. Baka nabitang ilang unahuna nga sa ospital na yun siya padulong. Pero, ang uban, di, mahadlo ka nagpa-check up mga kaudyaka ba? Kaya pa man, kaya. Kaya mukat naman di ay. Di lalim, at imano na ito atong kagalingon. Panahon, lipong-lipong, magpa-check up. Nanay, tatay ha? Kaning mga nanay, mga tatay, usay, gahion, magunig ulo. Delikado man ako mga kaudyaka. Shoutout to Andy Tantesas, RG, we have Lando. Kaning verticure capsule. Magpatabang nis pagligon sa balanse, batoks, vertigo. Unsa man day ikuha nani, naman ko yung mga listahan sa mga ingredients dere. Kaya ba sinagtuo mo ba ang mga kaudyaka? Buot-buot rami, himo-himo rami dere yun niya. Wata kabalog, unsa yung ibutang ane. Nay, dakong tabang ning verticure capsule mga kaudyaka. Labi na gyud. Kana bitong maayo ang balanse sa imuhang panlawas. Shoutout Antonia, gimingaw ko ni mo. Marjo Kabang, ay gin mo papatakag kamingaw na ako, kay wala ba gyud tambal. Diya Salong sa Buanga del Norte, shoutout ya kaninyo. Micaela Habagat, Deris Quezon, siyang Bana Ronald Taneo. Shoutout ya kaninyo ha. Gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule, katubit ang gusto nga mo. Munindot ang ilang pananaw, hayag ang pananaw. Unya, kung namagaling gabon-gabon inyong pananaw mga kaudyaka, unya sigig katul ang inyong mga mata. Halap-halap ang inyong mga mata. Gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Labi na inyong mga mamagpapa, inyong mga lulog-lula. Ligaluhin ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaigalaan ha. Antonia. Tudloan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Ino nako, ikaw, kung mag-inarte ka, una, dapat guwapa ka. Ikaduha, dapat nakikwarta. Ikatulo ko, no, dapat way utang. Hoy, lisod kayo na, buhaton. Hoy, lisod kayo na. Another time memo, smart syrup. Usagi po ning kanang produkto sa Nature's Gift. Ang kaning Memo Smart Syrup. Kaning mga ginikanan, kung inyong anak dali na bitaw makalimot, labi na ni mga bata. Bata pa unta, malimtano na kayo. O say mga, say ngalan si mong papa.
1: Ha, si Kuan, si Angkol man to, Angkol.
0: O say Angkol, yung mong papa.
1: Ay, ingon pa ni mama nga, ihilaw na ko no, kuno, si Angkol ko no, akong papa.
0: Nanaunsa na ipamimo smart syrup na inyong anak ha? Kanang lison mo po ko sa klase? Di man pwede nga sa klase na po ninyo ipavitamins. Ay, shoutout niya ganin niyo ha? Malos iaton Mariel Rapada. Ay, sa, wama na ikaw joke time, uy. Pataka ra mo ko pang play dire stinger wa pa man ko joke time. Sindi in taon ko ninyo oy. Way mo sense akong programa na unsaon na lang ni oy, perting mingawaan ni gyud.

0: Joke time! Usa ka adlaw ni kani nga joke gikan ni Brian sa Zamboanga City.
1: Hey, hey, hey!
0: Usa ka no ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Ang anak nag-eskwela na sa ilang tulunghaan. Sirte na niyang singuta sa ilang gihimo sa eskwelahan. Gikapoy in town siya pag-uli. O sa diyang sa pag-uli nila mga kahudyaka. Tugan in town sa siyang amahan. Tay! Tambling-tambling, biyami sa akong... Dito sa among PE sa school ganina, kapoy kayo.
2: Oh, unsa?
0: Ingon ko ba? Tambling-tambling, mi sa among PE ganina. Kapoy kayo.
2: Daube, unsa may naitabog nagtambling-tambling ka dito? Hala! Nagtambling-tambling. Hala! Ningon ba ako sa imo dahil nga ayaw pagtambling-tambling na ka kay makita yung tao ni mong pante. Kaulaw po ni mo, nagsayal man dahil ka, oh! Kita yung mong pante ba niyo? Na, naunsa man yung tao ning bataa nga. Nagsabaon ta kagpiin ninyo. Kay, di pa karsones ta ka? Kaulaw ning bataa ni. Tay! Unsa man? Wala man makita akong pante.
3: Ay, maayo kay wa makita imong pante ngano man ang ulam kag purol.
0: Wala man ako makita akong akong pante kay bisan nagsayal ko kay gisulod man ako sa akong bag akong pante para di makita.
3: Hoy, naunsa ka man?
0: Wa nakita ang pante pero unsa may lain nakita.
3: Na naunsa maning bataa nganong gisulod man imong
4: kalo
0: para di makita ang pante.
3: Naunsa maning tao ning bataa wa man ni naoryen si iyang amahan oy.
0: Alang tay masako man kabenga makita akong pante mo nang napag-isipan ko na ilagay na lang sa loob ng bag. Malaya akong nakapagtambla.

Shoutout, nagpamarimari ka niya, ha? Ano siya, problema ni mo, pari? Ala ka niya. Oy, dalia raman dahil sa uras, mga kisa maningga hilaka diri. Oy, tataabot. Ano siya, problema ni mo, tataabot? Ay, kanibitong gitawag ng Memo Smart Syrup. Tabang ganis inyo mga anak, labi na itong mga anak ninyo nag-edad og 1 to 12 years old. Ha, tabang kaniha, dapat nga inyohang tagaan o proteksyon yung anak. Labi na gyud sa ilahang panghuna-huna. Luoy kay ang bata nga way huna-huna. Oh, ang Memo Smart Syrup para sa abtik, ang bata nga abtik og bright ang future. Oh, mas maayo ilang performance eskwela. Oh, extra support sa inyong anak. Kanusa pa man nato suportahan atong anak? Aya nang didto na ta nga nagtungkod na ta. O, dapat karon nga mga panahon, mga kaudyaka, proteksyonan na nato atong anak. Kinsa ra maaman din na mo-reflect ng unsay kuan sa inyong anak, mga kaudyaka. Mo-reflect ba na sa ato, mga ginikanan? Musumbalik sa ato ang tanan. Dahil ang batang bright, garbo in towns, ginikanan. Oh. Tinawad ba na mga ginikanan? Oh, Productos Nature's Gift Marketing Corporation ng Memo Smart Syrup, ha? Tagpila man na Antonia, palitan ako kong anak, be. Mahinay ka, maginin ako ang silingan. Sige nga, kapang kuhaan sa kong anak ba. Ang Memo Smart Syrup, 200 per botilya. Oh, mahurot na na si mong anak, usa ka bulan baka, usa ka bulag tunga. Depende na sa inyong pagpainom. Oh, dropper masiguro yung gamit ani kay syrup man, kundili 1 tablespoon. O, be, anak, basa sa ninyong indikasyon na, di kayo mangutana na po mo sa ako unsaon pagpainom. O, una, abrihan yun yung butilya, lisod ba po unsaon pagpainom. Ha? O, ay mo kabalaka, kaya kung i-mention sa inyo, mga kaudyaka, ang kuan. O, naman tay, gitawag nga numero sa kanabitang Nature's Gift Marketing Corporation, pwede man ninyo i-kontakon po ninyo nga numero kung kanang gaduha-duha ka ba, kay layo ang parmasya sa inyo, ha? O, niya i-sure na yung mugnaabay available. Oh, i-text lang niyo. Oh, kani siya, kaning akong ihatag nga numero. Oh, muna siya yung numero sa kanang Nature's Gift Marketing Corporation. Kana bitaw gusto mo mangita, bitaw kay mangita mo available ba gyud sa inyuhang mga lugar? Kadi man ko kasuwito gud sa inyong mga lugar. 0917-177-4630. Katuning nangita og mangutana about sa Nature's Gift, ha? Dili ni siya mong hotline, lahi man tong hotline. O, baliko na to. Kay hinay kay mo type. Hinay mo type, oy. 0917-177-4630. Oy, patukar sa tagsunata, ha? Kay, oh, ipaminaw na ako akong programa, mga milabay ng adlaw. Sumuha po dahil sa akong tingog ba? Nakaanag ko sa akong kagulingon. Hoy, undangi, Antonia B. Shout out. Unsa man eh, oy. Lain man eh, kay sige na kagyaw-yaw. Butang, sunata po. Oh, kanang maminaw ko sa akong recorded ba? Makaanag ko, boring man ato ang programa na ako deh. Okay, firme na kong yaw-yaw ba? Sana po nang nice sounds, oy. Sige, patukar ta, ha? Basta ikiay ninyo, ha? Hindi mo kiay, batig na wong tibok tuig 2026.

0: ang bang. Ah, Sir Chico, kini ayan ato ba? Kuya, kini ayan piko yung mga tuhod, ay. Nataro mga din yung pagkiay, mga kaudyaka, ha? Basin ba yung naglaguto na ninyo mga bukog diha, aha? Unya inyo hangwa ni subay ang inyong mga ugat? Delikado ba yan na? May gani kay naatay nerve flex capsule. Kaning nerve flex capsule mga kaigala na gyapon ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man anton niya? Sa ngalan nga nerves, unsa man ang nerves mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Pagpalig-on ka na. Bitaw nang hinambog ka atong mangatkat mog bokeh dunya. Ikaw ang dahilan ng dugay sila mutong-tong dito sa kinatumyan kay sige ka gara-gara ni eh. Nanakit na maray mong tohon. Shoutout kay Nanay Ingat Castro, ingat ni John Mark Samson. Shoutout ya kanimo ha. Nervyo tumanding, shoutout ya kaninyo. Kaning Nerflex capsule. Karang paminaw bitaw nimo nga binod ang imong tohod. Mora, i-check mo na nimo ang imong lawas. Kina-check ba ninyo yung lawas mga kaudyaka? Paminaw ha, kung ikaw sige panuhoton, o niya kapaminod, o niya dali na kakapuyon, pag nerve flex capsule. Nagpila man na. Ay sus, tag 18 pesos raw eh.
1: Kakaloka.
0: Makahulbot, magani ka diyag pang... pang padaot sa imong baga. kisa may pwede mo inom sa nerve flex capsule? Kato bitong mga tao nga pirmi kapoy sa trabaho, katong mga di tapulan ba? Katong mga tao nga sigilag paminhod, sama sa iyahang ngabil nga di gaingon. Katong naay muscle cramps, agoy ka ni. Nakatry na raba ko. Ikapila, naging ko natulog mga kaudyaka, nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murang lamok ba? Agay, pertig yung sakita, wey! Naay mong bagtak ba tao? Muna na akong gaingon atong niyangi nga. Ang imong bagtak bitaw dire sa likod mo balin sa tubangan nakatry na mo ana. Na perting sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag nerve flex capsule. Basta kay ang nerve flex capsule pangligon sa inyong kaugatan. Dili kaugatan ha, basilahin yung pagdungog ha. Pagpaligon sa inyong kaugatan. Dili tong babaeng kuan kaayo ka nang kiat kaayo niya. Lahit na tong spelling. Kaning Verticure capsule. Tag 18 pesos ang Nerflex capsule, tag 18 ra gyapon. Nagsabot gini silang duha kay kabalo man ko nga imong gibate kay vertigo og pangmoypoys lawas. Pareho ra gyud silang price mga kaudyaka. Loreto Villanueva, shout out niya. Shout out Antonia. Maari nang makuha ng pre-unlicol. Oy, nabuing TA madani akong iba. Ay naputay memo smart capsule. Katawa-katawa lang mo diyan, kalimot na mo sa mga importante nga mga date sa inyong kinabuhi, ha? kaning memo smart capsule. Ang atong utok, mga hamtong og edad ba? Sakto ba na ang term hamtong? Meaning na nakasasaktong edad. Kung panitan, anagon gyapon. Kita man gud usay di nato ga dili nato ma kuan mga kodyaka murag di nato pagtagaag natong panguna-una ba labi nag praktikala na ta nga trabaho ra ta nakapokus. Murag ang atoa ba nga kun say muna ibawaan mura na. Di man puna mao. Kailangan ba nato atong utok mga kodyaka na ay bitamina. Kanang protektibo ug alerto bitaw. Kay usahay ma mental block ta oy tungod sa stress. Ma mental block ka tungod sa kakapoy. Kundi sa atong lifestyle mga kaudyaka dali ra ta malimot. Naputay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani kato bitaw nangitag kape mga kaudyaka nga mura na siya gi-convert bitaw sa usa ka pamahaw nimo. Mutapulan kag pamahaw balabi nang kanang trabaho nimo sayo kay kamo mataw niya didto na ka nagkuha na ka nag unsay tawag ana unsa may mga karabi itong mga trabaho nga sayo kaayo? Halos din nakakapamahaw? Dugay kakapamahaw? Magbalo na lang kag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanang way gana, di ni mo gana ang, di ni mo feel ang kabuntagon, mamahaw ka, mga pira ka, may pag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kay naanin siya, ilamig lasa, healthy, og taas, pagin kay antay, oxidants, mga kaudyaka. The best kay ni siya, pwede na ni siya i-convert sa pamahaw. Oh, inana na siya gikan na kana pagi makaprotekta pagi siya imong lawas gikan sa mga free radicals. Na inana kanindot ang kaning kaping kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Anyways, basta muna to mga producers Nature's Gift Marketing Corporation na. Mangita na po taglayan tukar. Unsa may inyong gusto nga tukar. Kani oh, kani para ni sa inyo. Kaya gusto ko mo kaya ang mga nanay, mga tatay mo. Balik ra ko.

0: agrabe na ta ingon bitako gilisin na yung kape na kurata na pa. Kini nga oras kina programa gyatod kanato Verticure capsule, Memo Smart syrup, Memo Smart capsule, Nature's Gift Vision Pro capsule, Nerveflex capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag. Ting, ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Buwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating!

0: Oras, a las 12:30.
1: Radio Bagbag King.
2: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
1: Radio Bagbag King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC.lit.lit. Balitang.
5: Kabagdit, welcome na maing hapon. Anian ang BBC Daklit Balita ala una. Nisaka o 46% ang mga kaso sa leptospirosis Limbok Nasud karong tuiga, samtang nikunhod o 30% ang mga kaso sa dengue. Pinasigan sa dato sa Department of Health, nikabat na sa 11,965 ang kaso sa leptospirosis hangtod September 23 kumpara sa 8,189 kakaso sa susamang panahon sa niaging tuig. Samtang sa dengue, nakarehistro ang DOH og 168,060 kakaso na 30% mas ubos kumpara sa susamang panahon sa niaging tuig. Bisan pa sa pagunod sa dengue cases, niabot sa 5.8% ang cumulative case fatality rate ni karong tuiga na mas ubos kumpara sa 10.53% yantong ni aging tuig. BBC Daklit Balita, ala una, Bagting, 17 Paris of Hima, maayong hapon.
4: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
9: paragis bila-bila.
8: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili ko hindi man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad di mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
5: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan? Pinsa dos na limbulan sa Oktubre tuig 2026. Kahapon ga-proclaim ko sa second prize winner o sa third o second akong i-proclaim kagahapon. As promised, karong adlaw na to i-proclaim ang kampiyon sa balak rating contest nga mudawat og 3,000 pesos. Tung ato makaigsuuna na imong kalimot, kining ato ang programang Tudling sa mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Di ba basta-basta no? Mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ito produktong Wonder Herbal Oil. Pertininduta ba gini ay? No? Daghan man pong mga tao nga nalingaw, nalipay. Nagamit itong Wonder Herbal Oil. Napon ng anong Wonder Animal Vita. No? Napon na itong Wonder Banaba Plus. Atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, o atong Vitron Tablet. Ano mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Nya, di po na ito kalimtan ang atong Wonder Himu Aid. No? Ang ato pong Wonder Cardio Care. No? Di po na ito nakalimtan. Di po na ito kalimtan ang atong Wonder C Plus. Kaya appeal mo na, Wonder C Plus. May mga produkto na ito yun. Hindi yun ka magmahay kay mga epektibo nga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Boy, no? Ito maglangay. First prize, binato i-proclaim ko na langay-langayon pa na ito. Congratulations sa atong kampiyon sa balak rating contest sa month of September. Congratulations nga ito kang Hilin Macaldo, Tagamati City, Davao Oriental. Ang iyang balak naguluhan og sa atong panag-uban, naging magbabalak din na pita, no? Davao Oriental, kung anak ko, lili ko, kay Mati City, magutong usapo, no? Mati City po, naging magbabalak din sa Mati City, ba? Sa atong panag-uban, siya ang kampiyon sa balak writing contest. Ang matagpahiyom ning ako mga ngabil, kanimo ko gipasidungog.

0: Alalalalalalalala. Alang to kanin yung tanan na to sa pinakadabis ng hapla sa buong mundo. Ang Wonder Herbal Oil. Katong wapag kasuway gamit sa Wonder Herbal Oil, maigyong musuway ka. Nindot ba yun ngayon mong suwayan? Epektibo mong guni. Ang Wonder Herbal Oil, proven and tested na niya. Epektibo yun. So, di yun ka magmahay. Kay gawas nga epektibo, di rapon kay mahal, di pun siya halang, di makasunog og panit, magamit sa bata, di pun siya baho. So, murbag, all-in package pa nga. Imong ipangita ang haplas, pang-massage, balon-balonon sa biyahe. Mao na gina ang Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Regine, Jabordo Balabag from Tabarbohan, Proknoy, Bito, San Fernando, Bukidnon.
2: Ma'am, unsa day imong gibati nga nung nagamit man kaani atong Wonder Herbal Oil?
1: Ining kabuhi, dayon magsigig sakit-sakit ang ulo, hao ang pinminti ang tiyan. Ako ang ginabutang o kini ang ininit, tatuluan ako daan o Wonder Oil. Ay ha, napuin nun tong na ay ininit. Then, di na din kayo magsigig, lain akong tukuto. Okay na dayon, ma'am. Salamat, ipiktibo, gid kayo siya, ma'am.
0: Ingon anak gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, epektibo gyud kayo, no? Ya katupong mga nagbuhig mga baboy, mga manok, mga kabayo, mga kanding, mga baka, langgam, isda ug uban pa kana pong atong Wonder Animal Vita. Oh, epektibo pya po kay na atong Wonder Animal Vita kay proven and tested ba yan? Okay, kanang ginabalik-balikan ba repeat purchase, grabe nang Wonder Animal Vita repeat purchase. Kay magbuhi kag baboy kana imong gamiton, aw, dali ra bugat timbang, lami kay karne, dali mo dako, no? Kana inyong mga kabaw, hagos trabaho kana i Wonder Animal Vita kabayo, no? Kana atong gamiton na ato ang produkto nga Wonder Animal Vita kay proven and tested na gina. Eh kika magmahay. Epektibo, di ba pong kay mahal, no? Kana atong Wonder Animal Vita paminaw. Testimonya ni sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Oo, mawag ipagpunaw karon sa among manok.
3: Ay, inyong gigamit sa manok. Oo, sa pagyod, ang inyong gigamitan, anak?
4: Manok og kining iro.
3: Ah, manok og iro. Onya, kumusta man sila karon?
4: Kira man, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on?
4: Oo.
3: Sa una day, unsa man day na sila? Katong wapanin mo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, kakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karon, sa diha nga naggamit na kaaning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Gisa itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, nga Ramas.
3: Nga taga?
4: Langkagan mo kinun.
0: Muna ito ang produkto nga Wonder Animal Vita. Of course, di po paulahi ang Wonder Banaba Plus. Kay kanang atong Wonder Banaba Plus, para manas na yung mga galisod o pangihi, galisod sa pagbawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, kaya naman yung manggustin. O, bugol-bugol sa matres, mo ba na? O kanang Wonder Banaba Plus. Tindot po, naghan pong gagamit. Minaw na, naitestimonya ako kanina. Gagamit mo ni sa Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa itong pangalan, sir?
5: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise, Ramon Magsaysay, sa mga listor.
3: Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoo, lagi po kayo. Kay, gipa-admit ako ni sa doktor. Kaya karoon akong gipa-ultrasound, ingingo na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyang matris. Kuha mo ko na siya, sir. Kini, upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan na kay kosa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayong mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor. So, wag mo tuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Bitron, ang Wonder Banaba Plus yun, may importante, may akong duwag ka estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Wagi ko'y lain nga gupan, maurag ito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Primero na akong patumar niya sa isa kadlaw, katulong na ko sa gipa, inom. Sunod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga, may love, matay yung undang mga akong dugo. Ha?
0: Ay, ito siguro, hindi ko Wonder Banaba Plus. Ingon anak, ang ato produkto nga Wonder Banaba Plus, no? Nagaray ko ako mga silingan diya sa Mantabo, nagpagaray Ruil Arapan, taga Barangay Kapihan, Burok Otso, Butok. Shout out Kuya Cars from Seattle Negros Oriental, si Christian di ini, sige ko paminaw ni mo sa radio. Hit ko silang Lula Lilia Latimbang at Mama Aying Alpas from Catanduanes po. Shout out here in Iligan City, we're listening to you here, especially to my husband Renanti Bariga. Salamat ka ini mo Kuya Cardo. Thank you kayo. Kanang Vitron drops indot po na, no? Para manas bata bago na tao taman 1 year old, no? Kanang Vitron drops, no? Kay mong anak di kanang mukaon, di kanang mututoy, no? Tutoy man kay bago na tao taman 1 year old man. Dali magsakit, no? Sige lang balik-balik pa check up sa doktor. Gamitin na og Vitron drops.
2: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron drops na kay gamayng bata nga sa haom ani?
6: Oh, wala, ma'am.
2: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
2: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Ma'am, siya, ma'am, nang pamiro pa lang ng inong mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan sa tutoy. Yun, nga ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulog ang kalibanga.
2: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
6: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
2: Then, Vitron drops imuhang gipainom sa iya, ha?
6: Oo, ma'am. Nungahantad ka rin, ma'am. Maawa din akong bimintin.
2: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
6: Regina Kagaanan.
2: Taga-asa?
6: North Mapang, 44.
0: Ngunang Vitron drops, mga pinalanggan dig paminaw. Vitron syrup, para po ni sa mga 2 to 12 years old. Vitamins plus iron, mga po ni. Ni mga anak, eskwila, di ka mo sa klase ba? Makabugubugo, bitaw. Gani, pwede ni Vitron syrup. Makabright man eh. Develop mo ng brain sa bata, ni nga ng Vitron syrup. Kung nanindot po ni kayo, painom sa imong anak nga, pilian kay pagkaon, hapil na ng sigig 2 gadgets. Di matulog, sige lang gadgets, ipabitron syrup na.
6: Ako di ay si Regina Kagaana, nagsunod sa North Mapang, puro 4. Nagamit ko ang Vitron syrup. Tinood ka ayon ni ma'am kay. Nagamit ko ang akong anak na doon katuig karon. Maayon naman siya kaon, ayon siya ng katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. At tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga. Nauli,
2: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Ug ang laos karon, problem tambok na.
2: Ma'am, mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na ay mga kabataang gagmay.
6: Ang kaawhagon sa naminaw nga naupunta nga mumpalit mo sila og Vitron syrup kaya maayok eh sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Nana sa kanindot, no? Kanang atong Vitron syrup. Ang Vitron tablet, para po ni sa mga 13 na ang edad, pataas, no? Ato nang i-appeal niya si nanay, si tatay, si lulog, si lula, si mamag, si papa. Appeal na sa Vitron tablet. Epektibo, gid po kayo ng Vitron tablet. Areho, paminawaw, na-testimonya. Gagamit niya siya ang Vitron tablet. Nakupong tabang yun. Ang Vitron tablet, naku, kikikatabang sa ato ang makinabuhi ba? Karabi tong mukaon ka ginagmay ka o kay gana, Vitron tablet na. Matulog ka, putol-putol, Vitron tablet na. Kanang gamayng bikil, magsakit ka, Vitron tablet kay makapataas niya sa imong immune system.
3: Pangalan sa natong address?
7: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katayel de Oriental.
3: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
7: So, sa dilipong magamit ang wapang magkasulihan ng Vitron tablet, ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagkamit ako ng Vitron tablets. So, Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata. Mag-resul kong hika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, nag-inusara ko.
3: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mag-inusara ko na akong mahal pa yung Vitron tablets di ay. Kay suka di sana nakabati ko sa ako ang kanima advertise diha sa ako ang ni Kuya Cardo.
3: Mhm.
7: Motong isulayan ako ang Vitron, sulayan ako ang sinod man gud. Maayo gud gamit ito na Vitron tablets.
3: Okay.
7: Ay katul may na akong taon.
3: Mhm, sige sa lang.
7: Ako lagi namin kay kanang gud Vitron tablets.
3: Mo na nimong ginamintin karon?
7: Oo, oo. Mo akong ginamintin karon.
3: Sige, oh, salamat kay sa paggamit ana.
7: Salamat.
0: Inana kanindot ang Vitron tablet, no? Shout out ako Mama Melissa Linsahan. Naminaw si mo Kuya Carlos na sa San Ginto. Suklatan family. Salamat o unta mapansin. Karami Kuya Carlos always may naminaw si mong programa sa Barili, Talinga, Sindangan. God bless and more power si mong program. Shout out ako nila ni Nong Dudo Indiris ng dading Inmac Nina Indiris. Adi Hamak, Pramarilo, Babati, Sagudud, Sambuanga del Norte. Shoutout Kuya Carl sa kong ugangan si Permina Masida og Maricilo Masida akong bayaw nga naa sa bukid karon watching from Katiil Davao Oriental. Salamat kaini mo Kuya Carl no. Dayon ay mo kalimot kanang wonder himo aid. Katong atong mga kaigsuonan ay mga almoranas nagsugod pa or kulon problem. Dako kay tabang ng wonder himo aid ninyo ha. Ay mo kalimot ana niya. Kung naapo kay problema sa imong blood pressure, ayaw po galimot sa paggamit sa Huwander Cardio Care. O na'y gamito ni mo basta kay naakay problema ka nang ilang giingon ba nga, blood run mo na'y kabay, ana. O, paim na og Huwander Cardio Care. O niya, kung sige po kag paulan pa init, niya, dali kay kang subawan, dali kang hilantan, kuwangan ka og vitamin C sa imong lawas, kay kanarabang vitamin C, dili kaya mag-produce imong lawas, ana, outsource good. So mo nang natay Huwander C+. Namtay Huwander C+. Tulo na ka klase na i-drops ana na syrup na po yung tablet. Kanang atong Huwander C+ mga pinalanggang digpaminaw. Dayon naapod dai kanang ato ang produkto nga pertigit pong ninduta kaayo. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Oh, di gyud po ka magmahay kay proven and tested na gyud po daghan ang gagamit nga maayo gyud kay gamiton kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee. Mga pinalanggang digpaminaw. So, na mga produkto daghan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Gani ka magmahay ba? Dako kay kapuslanan, dako kay tabang nimo. Shout out ko dari sa Nusi Serious Minia from sa Nusi Serious Minia sa Sambuanga del Norte. Salamat sa pagbasa. Kuya Carlos taga Labuo, President Rojas, Cotabato North sa akong banaw, akong anak, nagpag-aray si Silimar Panaligan. Nag-aray ko ni Manong Igloria, Nikki Sarmon, Tatay Jose Igloria, Tisi Igloria, Ma'am Jing Casano. Salamat, shout out ko Family de la Serna, Badulan Family, Fernandez ng Rangayin, Alameda North, Cotabato. Salamat kayo ni mo, Kuya Carlos. Thank you kaayo po, mga pinalanggang digpaminaw. Uy, pinakaunang entry dito. Pinakaunang entry sa month of October. Yan ha. First entry sa month of October sa Balak Writing Contest. Pinada ni Angelina O. Villalobos. Tagapurok 1, Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Iyaw po ni title ni Balak. Uy, kay Usa ka Anghel. Basta-basta ni kay Anghel na ni, no? Usa ka Anghel. Ato ni hatagag pagtagad ni mong entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay. Ato ning hatagan og pagtagad. Dinhi sa malinawon tang Pinoyanan, akong nahinumduman ang atong malipayong panag-uban. Masinabuton o mapinanggaon kang asawa, wa na ko'y angayng pangitaon pa. Wa ko damanga sakalit mitaliwan ka. Nagbilin kag usa ka gamayng anghel nga wa ko masayod og unsaon pag-amuma. Daghang katuigan nga nawa ka sa akong pananaw. Paspas kaayong pagsubang og pagsalop sa adlaw. Aban bisan anino wa ka na mo patimaw. Kung nasayod pa kong daan nga imo di ay kong biyaan, may pa ako nang nag-inusara wa pa'y mga pagmahay o mga kabalaka. Kaya sa imong naimutangan, imo pa ba kong mahinumduman? Ako nagpaabot kano sa kamubalik aron pagtagbaw sa akong mga kamingaw. Paabot ako diha kay mag-uban taron ipadayon ang naputol na tunggugma. Diya sa imong pahulayanan akong isugilon kanimo nga hangtod karon ako nagbangutan. Ako lawas buhi apan ang akong kasing-kasing daw patay miuban sa imong pagtaliwan. Mga luha miaga sa kaapingan di ko kapungan ang mapait kong kapalaran. Nawaton ko na lang kay pagbuot ni sa kahitasan. Karon ang adlaw nga kasumaran sa imong paglakaw, aniya kami sa imong lubong biduaw. May nalang kay gibinlan ko nimong usa ka anghel nga makalingaw. Kay kun wa pa dugay na unta kong miambak sa halawom nga bungaw aron ang kinabuhi ko mahanaw. Sa paabuta kami kay pag-uban ra kita sa umaabot nga mga adlaw. Entering Angelina Villalobos. Purok 1, Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. usa ka anghel sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan di Paminawa. Niya, subli kong kapahibaw, gids tanan. Kanang ato mga produkto bitaw. Kanamang ipang hisgutan ako sa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga products ba? Mapalit na ninyo sa mga parmasyag butika. Niya, naapon sa Rose Pharmacy na. No? Oh, naapon na sa Rose Pharmacy. Soon to be, Rujun Mantingalim. Naapon tayo Rujun Pharmacy. Ano, no? Katong mga tanan ka to. Katong mga Wonder Herbal Oil. Katong mga Animal Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus. No? Vitron Drops. Vitron Syrup. Vitron Tablet. Wonder... Kanang Himuid, no? Wonder Cardio Care. Kana? Wonder Herbal Coffee. Oh, kanang ato ang Wonder C+. Kanang Wonder C+ na to, vitamin C man na, no? So, puros na mga nindot ang produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Amo kinang gidisinyo kay gusto lang gipo namo kun makatabang sa katilingban. So, kanang ato mga products, naapo na, naman po tayo mga tindahan daghan. Naman tayo mga RSB Life Care Marketing Incorporated ng mga branches yun mismo sa lain-lain nga lugar sa Visayas o Mindanao. Makapalit po mo, pero makapalit po mo dito sa mga parmasya o butika. No? Dayon, katong ato mga kaigsunan nga kanunay na minaw aning programang tudling sa mga garay, pwede po mong makapadag yun o entry sa balak rating contest. E naman ta, no? Pwede yun. Basta kay ang atong sabot lang yun, di nyo kalimtan, kinanglan ka ng imong entry, maabot na siya o lima ka istansa kay minimum na. Mula pas, okay lang, pero kuwang, apike. Dapat lima ka istansa yun. O niya, ang kada istansa, dapat upat ka mga sentences. Ana na siya, no? Tarungag tagik. Dali raman na nimo tarungon o tagik na gahinig og panahon. Para naaba kay chance nga mudaog ba? Kay rhyme-rhyme na manguna. Rhyme-rhyme na ng balak ba? Rhyme-rhyme. So, tarungag tagig, katagig panahon, kay aron nga, di ka magka-problema yun. Nindot yun. Nang ato ang produkto nga, kinini ang, produkto, ato ang, sana, balak writing contest, nindot ang imong mapada. Kay para po nga, di gud po na mag, lessons pagbasa, o niya, basin, kinsa mag-uwi ka dahong gud, basig next year, mag-increase na tag-price. Nga plano man ko, nga, sunod tuig, patasan pa nato ning premyo sa, atong balak writing contest kay aron nga mas daghan pa unyang malipay nga magpadasi lang mga balak diri. Oh, Bisaya sug Mindanao, kabalo ko mga Bisaya man ta puros. So pagtagik lag pulong di ayo lima ka istansa unya upat ka sentences kada istansa unya naka rhyme siya naka one topic kung nalipay nalipay ang topic nimo kung naguol naguol. No, kung gibiyaan, gibiyaan, no, kung gabangutan, gabangutan. Ana ba? Ana mong kunang balak. Nasa certain topic nga dito magtuktuyok yung mga istorya ba, ha? So, muna akong hangyo sa ito ang mga sinder sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. No? Ay, manlapod. Kadaog na ika. Kayahay na ana, 3,000, 2,000, 1,000. At doon ako ay, Kuya Cardo Villarunti mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating! Oras, alas dos. Radyo Magbating!
2: BBC, daklit, daklit, balitan, balitan.
3: Maayong hapon, kabagting o kabalkada, saniya na ang daklit balita alas 12. Nagdawat karon ang LGU Kumalarang Technical Vocational Education Training and Assessment Center o mga enrollees para sa register program ni ini sa TESDA nga mao ang Agricultural Crops Production NC2 ubos sa Unified TVET Program Registration and Accreditation System kon ADPRES. Ang maong lagang alang sa pagpadayon o pagpalapad sa mga oportunidad para sa skills development o livelihood training sa mga taga Kumalarang. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagding 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduolan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Magbating.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Rag Radio Magbating Ting.

0: Radio Bad-Bad-Ting. Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turuan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga sa awan ni goiter, po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya diay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
0: Radio Bad-Bad-Ting-Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigo kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
0: Radio Bad Bunny.

0: Radio Bad Ping.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating Ping!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC.lit.lit balita.
2: Mayong hapon mga kabagtingo kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Malampusong ipaygayon sa Philippine Red Cross ng Buang del Sur Pagadan City Chapter ang Standard First Aid Training Renewal of CPR Caravan 2026 sa Senior Citizen Building sa Ramon Magsaysay sa Buang del Sur. Mitambong sa lecture demonstration ang 16 ka-empleyado sa Rural Health Unit. Tulo ka manpower gikan sa Philippine Red Cross ang narimobilisa, lakip ang duha ka volunteer instructors o usa ka staff aron mapaligo ng kahibalo sa first aid, CPR o mga life-saving skills sa komunidad. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Set Living Testimonies.
11: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
12: Unti ang mani sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong opirahan.
11: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
12: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa kanyawan coffee o kanin mga capsule ninyo.
10: Living Testimonies.
11: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
13: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week.
1: Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
0: Radyo Magbating.
5: The DJ is gonna rock your world with some 70s tunes.
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Horas a las 3:30.
1: Horas, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City.

not the way to do it.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka pag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang servisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit. Balita.
5: Kabagding o kabaukada, maayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 4. Mibisita si DA Assistant Secretary James Layog ngadto sa 97th Infantry Battalion sa Pinian, Zamboanga del Norte. Alang sa pagpatuman sa DA Peace Project o agricultural support alang sa mga rescued friends. Tulad sa pagbisita gipahigayon gilayon ang coordination meeting o gipresentar usab ni Camille Kevin Adil ang overview sa maonga proyekto ban sa Department of Agriculture Zamboanga del Norte Area Project Coordination Office isip kauban sa implementasyon. Nabati ang Daklit Balita alas 4. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagbating.

0: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Happy Friday, Lotto Philippines! After a busy day, it's time to sit back, unwind, and enjoy another exciting round of Lotto Pa Premio with your Lotto Barkada. Welcome po sa 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw this October 2, 2026. For the next few minutes, samahan nyo kami as we bring you exciting games and exciting prizes. Kaya naman ihanda na ang tickets at simulan ng mag-manifest ng panalo. And speaking of panalo, winning vibes agad ang salubong ng month of October para sa dalawang Lucky Lotto players na nanalo ng second prize sa ating Super Lotto Draw kagabi. Makatanggap po sila ng 650,000 pesos each matapos makuha ang 5 Super Lotto winning numbers. Ang lucky tickets po ay nabili sa Marikina City and Las Piñas City. To our second prize winners, congratulations po! Ang tanong, kayo na kaya ang susunod na siswertehin? Magkakaalaman na, kaya stay tuned sa IBC 13, DATV, and on our live streaming channels. At kung excited na kayong maglaro, excited na ring magpapremyo ang ating panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Welcome po sa PCSO! Isang magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! As part of PCSO commitment to fair and transparent lottery draws, we conduct our ISO-certified pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, i-flex na ang 2 and 3 numbers ninyo dahil maglalaro na po tayo. Tara na, let's play Lotto!

0: age, birthday, anniversary, address ng bahay. Basta two numbers from 1 to 31, pwedeng-pwedeng isalihan dito sa 2D Lotto Game. 4,000 pesos ang panalo pag nag-match yung two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos naman ang take-home prize. To all of our Lotto players, maglaro po ng ayon lang sa inyong budget. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 10. And the second number is 16. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 10 and 16 in exact order. Up next, bibida ang tatlong masuswerteng numero. Kaya dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang PCSO Lottery Draw.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Dito naman sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero nyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito System Play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Reminder to everyone, 18 years old and above lang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 5. For the second number, we have 2. And the third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 5, 2, and 8 in exact order.
2: 106.2 FM. Ang magic ni Bruha. Pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apan usab ang tanan sa dihang ang kay ubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Huwag magtuwa nga maabot ni Higayon. Nga malayo na ko si Shane. Nawa na ka ngayon gusto na ko. Posible ka nga. Dili na lang ni Pangpangluod ang iyang gibati karon. Di ko masagot na mahitabo na.

Gikan nini sa akong opisina, makita na ko siya sa upos. Masabot ako nga doon na siya gihuna-huna. Sama ka? Ako ka ang naasiyang huna-huna. Randy, huwag ko magtuo nga mo palipat ka. Nagtuo na ko nga maako ka. Gusto pa kaniuntan ako nga ikaw musultin ako si Mugipati, pero naibaw ko nga dili na ganda ni mo mahimo. Mga ako na lang ang misultin ni mo sa tinuod ako, Gipati. Pero huwag ko magtahong nga mauni mo buhaton na ako. Sabay ko buhaton nga makaingon ka nga huwag ko mabutai. Nagmata ko sa kong Gipati, huwag ko matuog na ako sa hustong pangisip. Unsaon man.

0: Asako ni muda doon.
1: Abi mo, nakamatikod ba ako nga matagigayon nga magsakay ka sa akong sakinan. Masabot kayo nga doon kay gibating ka, Lok, di ba?
0: Kuan ka ng...
1: Kadlukan ba din yung akong naong? Di ba rin ko kasaligan sa imutanaw?
0: Ang tinuod ako maanad og musakay ng sama ini nga sakinan. Ang buto ko'y pasabot ba, naanad ko di pa sa heroan lang. Tingali makasabot sa gano, labi na kay babae ko.
1: Oo, nakasabot ko. Pero, kapila namang good ka magkasakay nga kita rin doon. Pag-iabong kayo pagsalig na ko.
0: Pasaylo ako ha. Di lang ginako tuyuin. Sige lang, tingali sa madugay o sa madali, maka-adjust na ko.
1: Oh, okay.
0: Samanta, ini paingon.
1: Naalam ko ipakita ang lugar o... Ikasiguro ko, nga malingaw ka. Umawa na ang imong gibating kahandog na ko. Unsay imong ikasulti nining dapita?
0: Kanindo tinuod. Nag-umbaw sa syudad ang restaurant. Makita nimo halos ang tanan sa imong palibot. Og...
1: Og unsa?
0: Ingon og... Og sa naglihok ang saog.
1: Kayo. Muna siya gitawag og revolving restaurant. Nagtuwik ang saog aron makita gini mo ang tanan sa imong palibot.
0: Mau ba? Nindutan, no?
1: Hmm. Og, karon ka pa makasuway ani, di ba?
0: Oo. Sukad, wako magtuo nga na day ingon ining restaurant. Nagtuo ko nga lasang ang akong makita din eh. Kaysa ko nahibawaan, bukit ning dapita, di ba?
1: Oo. Kanayad to. Pero karon gi-develop na. Oo, mauna ni siya.
0: Nindot ka ayon, no?
1: Sige na. Mag-order na ta. Halimbawa kung gigutom na ka. Kapoy kayo ang inyong gihimo.
0: Oo. Kapoy gitinood.
1: Sige na.

0: Basta nung doon nagkapay gusto, ayaw kayo ikog.
1: No, huwa na. Busot nagit ka ayaw ko. May hugaw ang akong naong. Nga nang gitutukan ka nimo.
0: Ah, may lain kong ipakita nimo. O gambot? Kung ganahan ba ka?
1: Haon sa man?
0: Kadayot akong kuhaon. Yes, kong bulsa. Nera, labata.
1: Unsa ni? Jewelry box man ni.
0: Abli.
1: Ha?
0: Ano nga, makakita ka sa soon niya na. Sige na.
1: Sige.
0: Unsa imo ikasulti?
1: Sing-sing? Para?
0: Natural. Para ni mo.
1: Gary.
0: Ambi. Ako'y sulob sa imong tuto.
1: Kukuan ka nang...
0: Sige na. Ambi na.
1: Oo.
0: Okay. Ako na'y sulob sa imong tuto. Wow! Kaangayan sa imong tutlo. Muragyod o imong sukod. Sakto kayo. Isa mo itong imong kagwapa.
1: Mahalon kaayo ning mong sing-sing. Nga nung ipalitan ko ni mo ini.
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gid sir. Naghaplas kog sa liniment. Dala-dala hon gid na ko. Unya dili man pud gumukuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Health Report.
5: Health Report.
6: Kung doon ako gibate, may sakit akong kilid. Nakaini na mong dugo, gulado sir. Sakit na yun dyan ayaw akong kilid na nakaini na yun ko dugo. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kugon o panyawan. May palit na yun ko o tag sa kapak. Kada pa to oras mo, tumar ko. 1 week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at pay. Wala naman ko gibate. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Kahantog ka rin, naayon ako. Gumikan sa kugon o panyawan.
7: Kung saan may pangalan ni mo sir?
6: Pablito si Modlan. Amon ay 60 na kapin. Sabay na bista.
8: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
9: Mga kaigsoonan, Luzon, Visayas, Mindanao, maing adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban. Hinaoton ta igsoon ha, nga nakay maayong kahimtang karon, nakay maayong pamati sa lawas, gumikan kay kining atong lawas igsoon, puhunan alang sa atong adlaw-adlaw nga ginahimo or seriously kana nga atong pagadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Mga igalang igsoon ang bilar-bilar kon lack of sleep na kog ikatabang pagkadaot sa ato ang mga internal organs, sila binagayon, kining atong kidney and of course kining atong mga atay. Ang ato ang pagbilar-bilar mga higalang igsoon, dili lamang makahatag og perwisyo sa ato ang mga internal organs, kundi makahatag pa kini siya og lack of concentration. Maglisod kita sa pag-concentrate, aduna kitay lutaw nga panghunahuna, ug usab dili kita makabuhat sa ato ang ngayong pagabuhaton. Mao lang kinahanglan gayud ang insaktong katulog. Katulog around 9 o'clock sa gabi ug mata around 5 o'clock in the morning aron aduna kay insakto nga pagkatulog. And of course, pagkatumani mo og mata igsoon, sampit sa atong labaw makagagahom aron na makaangkon ka sa paghimo nimo sa imong inadlaw-adlaw nga mga trabaho. Timani kanunay mga igalang igsoon ang Sed Panyawan Plus na kung ikatabang aron sa pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Apil na ang paghatag og insaktong katulog. Gumikan kani sa gahom sa panyawan nga tanom. Sed Panyawan Plus, tinuod nga makatabang.
8: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-sad panyawan garlic capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang sad panyawan garlic capsule, kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa sad marketing.
1: Ngano gihatagan ko ni mo ani Gary?
0: Kana tungod kay naikup na ko ni mo, Shen.
1: Ha?
0: Sa una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. I love you.
1: Oh, Shen. Gary, ayaw lagkup di ang akong kamot.
0: Sorry. Nadalagos kong gibati, pero manginahot ko nga dali ko nimo pagkiasong. Huwag ko magubidya. Huwag ko magubidya sa kong gisulti nimo. Seryoso ko. Hindi nga rin nakita na nimo sa kong ibuwat. Huwag ba? Naikugma ko nimo. Please. Sabat ni mo, dili ka magmahay. Buhato na ko ang tanan na malipay ka.
1: Nabutaan lang ka. Dili ko para ni mo. Huwag labi pang dili.
0: Di ka ba to ang seryoso ko? Sa akong kibuhat ni mo, dili pa ba rin ikaw? Nga proiba na sa akong sinserong tuyo rin ni mo. Shin, gibuhat ako ang tanan. Aron lang akong ikapakita ni mo nga wa ako magkumidya sa akong ibate.
1: Pero
0: atagang nagkagigayon mo sa pag-una-una. Ayaw ka pala ka. Magpaabot ko.

Kada itong oras sa siya mo ulit. Huwag ko makapangutahan na da. Kasi nawapod sa mga gamit ini, oy. Muram tagkuyawan kung gamit ini. Pero ang laing problema, kung unsaon sa paggamit ani. Kinahanglan ni practice da. Kay delikado. Og ako na hinoon na makaingon sa sunog din eh. Oh, may nanuktok. Siya na ron. Ako mabilihan.

0: Daan pa kung ikaw... kauban dahi siya?
1: Di na lang tingali kong sud. Parang sad nga, magkapahuway ka.
2: Oh, sige. Og salamat.
1: Wais pa yan. Sige, lagaw na ko. Bye-bye.
0: Ikaw na kasin?
2: Huma na. Pagpalit nalag imo.
0: Ngano mura mong kagluya nga niabot?
2: Walang kumahibaw ko nun sa akong himong reaction. Huwag kumahibaw ko nun sa una ko siya sa pagtupag.
0: Unsa? Unsa yung buto nga pasabot?
2: Si Gary. Isulti nga nahigugma siya na ako.
0: Ha? Nanguyab siya ni mo?
2: Oo.
0: Maba? O niya? Sa may imong gitubag niya?
2: Muna ako nalipkan kung nasaon ako siya sa pagtubag. Kumahibaw ko nung saon ako siya sa pagpalipad.
0: Sin?
2: Nahibaw ko nga dili siya makadawat nga ako ng buhaton. Nagtuo ko nga naglaomgid siya nga musugot ko niya.
0: Balibaran ni mo siya?
2: Sa pamandi ay. Huwag ko makagusto niya ninong. Kung nakiksuod man ko niya, kung ako magituman ang iyang gipahimo na ako nga mupuyo ko dinhi, kana tungod kay ako siyang giilang akong agawon.
0: Ako, bisag una pa lang kung akong pagkakitaan doon niya, nakasabot na ko sa iyong tinagda ni mo. Maklaro man ba, nga doon na siya kapin nga tuyo ni mo.
2: Muna naglibog ko.
0: Aw, bago pa man ta din eh. Saman, miya ta din eh.
2: Dili sa iyong anak ka sa iyon, uy, dinong. Nahibaw ko. Nga doon na siya himuon, kung mauna akong buhaton.
0: Niya lagi, saan man na ni mo?

0: Ni amo ka.
1: Ani baor ko kun hay sila. Nagkasulti wi siyang mama. Og iya ko gitug-anan kun hain sila.
0: Mo ba? Hain sila.

0: Anak ka na. Tay, kada building ah. Mao ka na kunang building ah. Mao na gingos yung mama.
1: Taas di kay.
0: Oh, na kuno sila nang ikanapo kuno andana.
1: Ikanapo. Kinahanglan yung makisulti ko ni Habay.
0: Ay, ayaw sa amin na to. Gabi naman. Ugma lang tigali.
1: Diyan ko, di ko makapaabot ang ugma.
0: Niyaw sa amin lagi mo, ha? Di ba tapasudloon ng gwardya? Ha?
1: Gusto ko magkikita niya.
2: Taas gitinood ang among nahimutangan. Og nindot ang among makita. Labing siguro, mahal yun ng iyang kondominium. Oh, ah, yun na. Kanang naasa ubos. Sila ka na. Bisan kung habog na ning ako na himutangan, pero sila ka na. Si Randy o si Janko. Naa sila sa atbang o nagtanaw sila din sa ibabaw. Nga nung nakatultol mas sila din maklaro ko kaayo ang ilang mga bayon. Pero kayo sa Manila pagtultol din eh? Labing siguro, kami ang ilang tuyo.
3: Kung ikaw mahiligon sa kape, ani ana karon ang maayo og puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan. Ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini adunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan ay baluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. Adunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. Aduna sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. Aduna sad kini saktong katamis nga dili kapiligro sa level sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kag kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.

0: mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet Agurda. Spinner, Alduin Agurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me,
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Asa man kaning palit og sabon ato nga SED Celebrity Kojic Soap?
4: Mihati sa disdisin ba? Nga na, yung palit yung pagduha pa, Max.
3: Sultihi daw mi ma'am, unsa experience nimo, paggamit nimo, unang gamit nimo sa atong sabon.
4: Unang gamit na po ma'am, pagikap na po sa kong banin, ma'am, look, kanang humo kayo ng kong mga banin, like, Ganahan kayo
3: ka sa atong sabon nga SED Celebrity Kojic Soap. Ayan.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.
6: Radyo Magbating.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano oh.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Radyo Magbating.
9: Oras, alas 5:30.
6: Radyo Magbating.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Radyo Magbating.
10: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
11: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
12: Asin? Okay.
11: Uh-huh.
12: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
11: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
10: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating Ting.

0: alas 6 y media.
1: Radio Balbating.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio Balbating.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama natin palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagmatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.
8: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin
9: ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome sa ating mga palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Tawag po sa ating mga numero at tayo po ay live na live na rin na napapakinggan sa ating mga Facebook Live. 0969-226-9623. Ito na ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Opo, si Sir Boy nga ito.
0: Yes po, nanay, sino po ito?
1: Sa Romerens Pharmacy po, Rojas.
0: Rojas, Romerens Pharmacy, tama?
1: Opo.
0: Romerens.
1: Pupunta ka dito, Sir, sa Rojas, hindi?
0: Ano po yun?
1: Pupunta ka dito, Sir? Rumorota ka?
0: Hindi po, yung mga deliveries po natin yung napunta po dyan sa... sa mga lugar, dyan po sa Rojas City. Bakit po, ma'am?
1: Sir, ano to? Sa Rojas Isabela po tayo.
0: Ah, Rojas Isabela. Okay po, sige po.
1: Opo, opo, opo.
0: Ano po yung concern po ninyo, ma'am, sa ating programa?
1: Nagde-deliver ba kayo dito, sir, sa ano natin, sa Rojas? Kasi gusto kong umorder, sir, dahil narinig nila na meron daw sa dito sa akin na rice coffee. Actually, wala akong stocks.
0: Mm-hmm.
1: So gusto ko sanang umorder kung nagde-deliver kayo dito sa Rojas Isabela.
0: Ah, okay po. Ito po yung pwede po ninyong tawagan, ma'am. Bibigay ko po sa inyo ang number. Kayo po yung tumawag sa kanila. Ito po yung number ng ating po namang deliveries. Gusto niyo pong kunin? Babanggitin ko po. I-save po ninyo.
1: Sige, sir. Sige, sir.
0: Meron po ba kayo diyang meron po ba kayo diyang ballpen at papel?
1: Meron po, sir.
0: Okay, ito po yung number, 0920.
1: Opo.
0: 929.
1: Opo.
0: 66.
1: Opo.
0: 57.
1: 57.
0: Pakiulit nga po, pakiulit nga po.
1: 0920. 929-6657.
0: Okay, tama po? Apo, tama po yan. At meron pa pong isa? Meron pa pong isa?
1: Sige, sir. Sige, sir.
0: Para kung sakali pong hindi sumagot yung isa, yung isa pong numero.
1: Opo, meron tayong ano.
0: Back up. Opo, 0951.
1: 0951.
0: 623.
1: 04.
0: 55.
1: 55. Okay, okay po.
0: Pakiulit po, ma'am.
1: 0951-623-0455.
0: Ayan po. Ayan po yung mga dapat po ninyong tawagan para po sa atin po namang produkto kung magpapa-deliver po kayo. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano po yung proseso at kung paano po kayo makakapag pa-deliver ng ating po namang rice coffee. Marami na po bang naghahanap dyan sa Romerens Pharmacy ng ating rice coffee?
1: Opo, sa itong araw na ito, nakatatlo na ako. Kaya buti na lang kanina, sir, sabi nung isa kong customer, kasi nga hindi ko naman alam ang number ninyo, sabi niya, ma'am, tawagan mo nga, may number sila sa akin.
0: Mm-mm.
1: So binigay niya yung number. So
0: very
1: yung
0: good.
1: Kanina, si sir yata ang ang natawagan ko, tapos pinasa niya ako sa iyo, sir.
0: Tama po yun. At so, yun nga po. Mas maigi po na matawagan niyo po yung mga numerong na yan na binigay ko po sa inyo. Sila po yung magsasabi po sa inyo ng proseso kung paano po kayo makakapagpa-deliver dyan. At maraming salamat po dahil tinutugunan po ninyo yung panawagan po ng ating mga kababayan. Malaking tulong po ito sa kanila. Dahil,
1: opo, sayang kasi sir eh. Sayang eh. Marami nga akong napapalampas. Sayang.
0: Opo.
1: So, kung meron na sana ako kanina, o di paulit-ulit na lang sila sa akin, buwibili.
0: Yes.
1: Narinig kasi nila na parang meron daw dito sa Romerings Pharmacy. Eh wala opo naman silang mabili sa akin.
0: If ever po ma'am na kayo po ay maging official na distributor ng ating po namang produkto, babanggitin po natin yan na every time sa ating po namang programa, kaya mas madali po kayong malulukit dyan ng ating mga kababayan. Magtutulungan po tayo para po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng kagandahan po ng kanilang kalusugan kasi nakakatulong po ang ating rice coffee. Kaya nga po hinahanap po nila. So maraming salamat po.
1: Tawagan po sila, sir.
0: Yes, tawagan niyo po sila. Maraming salamat at kung sakali po, ma'am, balitaan niyo po kami kung ano po yung naging usapan po ninyo kung talagang magdi-deliver na kayo dyan. Mas maigi po na 'di ba, madideliveran na kayo diyan, mas maigi po para maging magkakasama tayo para po naman pa, sa ating mga kababayan, matulungan po natin sila.
1: Opo,
0: thank
1: sir.
0: You. Maraming salamat po. Sir. God bless po, okay. Ma'am. Thank you very much.
1: Opo,
0: po. Maraming
1: sir.
0: Salamat.
1: Thank you din.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, yan po ang isa po sa mga butika dyan po sa Rojas Isabela. At marami na po ang bumibili po o kaya naghahanap daw po sa kanila ng ating po namang produkto. Maraming salamat po sa mga taga Isabela dahil yun nga, talagang dumarami na talaga yung ating mga kababayan na umiinom po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Sino po ito? Sino po ito?
1: Si Elmar Urbano po. Isang matiterapist po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elmar B. Urbano po.
0: Elmar. Tama po, Elmar?
1: Elmar B. Urbano.
0: Elmar, okay po, Elmar. Okay, taga saan po si Tatay Elmar?
1: Isa po kong message therapist po, nagtatanong po. Ano po ako, taga ito po sa Barangay Ligay, Odjongan Romblon, dito sa Tablas.
0: Odjongan Romblon, okay po. Ilang taon na po si Tatay Elmar?
1: 27 na po, sir.
0: 27, okay. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Magtatanong sana ako kung magtanong po yung box yan. Kasi gusto ko mag-product yan para sa mga clients, mga construct po.
0: Kung magkano yung isang box. Ang isang box po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman at yan po yung iniinom po natin sa araw-araw at yan po yung nakakatulong po sa atin yung pong ating rice coffee. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, nakakita na po kayo ng ating rice coffee?
1: Meron na po yung RIE.
0: Tama yun. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. At mabibili po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Okay po.
1: At maraming salamat na kontak ko kayo.
0: At least nagkausap tayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Wala na po kayong ibang tanong? Wala na po kayong ibang tanong?
1: May tatanong po, ganito po ay kasi kung mag-business po na ganyan, nagtulong ako sa mga kababati natin pang truck. At yan po, gusto kong business po na makatulong ako bilang therapist.
0: Tama po yun. Makakatulong po sa inyo personally at makakatulong din po sa inyo sa pag-business po ninyo. At makakatulong din po kayo doon po sa mga kababayan po nating naghahanap po ng kagalingan. Dahil po sa kanilang mga inindang karamdaman, napakaganda po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo po sa ating po namang programa, ang napakarami po mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po nito sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Apo ko
0: eh. Okay.
1: Tito Boy, siya ay pagin po sa akin dahil
0: salamat.
1: Pasyente kasi ako. Gusto ko makilungan dahil nagmamassage pa ako doon sa stroke. Dahil baka makatulong itong rice coffee na ito sa aking pasyente.
0: Tama po. Maraming salamat. Saludo po sa inyo at sa salamat po sa tulong po ninyo. Kailangan lang po, Tatay Elmar, na tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi nga sabi nga po natin, hindi po ito instant at hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay ka na kaagad. So, kailangan po talaga ng tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Okay po?
1: Pwede po akong bumate?
0: Go ahead. Go ahead po, Tatay Elmar. Go.
1: Binabate ko po ang lahat sa mga stock ng Tesla at lalo po yung kamag-anak yan sa Law of Romblon. Yan po sa pamilya, pinabati ko na sana ay pakinggan niyo ako ngayon. At ako po ay magawa ng paraan upang kayo ay maabot ko ng rice coffee sa lahat mga aking mga kamag-anak, lalo po sa aking mga pasyente. Ito siya po ang pinabati sa oras na ito upang gusto kong matulungan kayo lahat ng mga client. Wala na po sa kasuhan ko sa hospital, sa mga doctors, nurses dyan, na doon na gusto. Akin po ay, kayo po ay gagawin ko lahat para maka kinukuha ko ng rice coffee sa mga pasyente natin. Wala na kuya, ito po yung aking pagbabati at magandang sa'yo, tanghali sa Kuya Boy.
0: Salamat po. Thank you very much, Tatay Elmar. At balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, Tatay Elmar. Okay po. Salamat po. Tatay, okay na po.
1: Okay na po, kaya.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga kwento po kayo. Nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Eddie po, dito sa Mulanay. Sa Mulanay, Quezon.
0: Eddie, okay, ng Mulanay, Quezon. Okay po. Dati Eddie, ilang taon na po kayo?
1: 56 na po.
0: 56, umiinom na po ng rice coffee, Dati Eddie?
1: Opo.
0: Very good. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Dati Eddie? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang okay, uminom ng ating rice coffee?
1: Napakaginawa ng pakiramdam.
0: Opo, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Masakit yung aking bewang.
0: Masakit yung bewang po ninyo?
1: Kaya hindi ako masyadong makatulog.
0: Okay, matagal na po ba yung iniinda po ninyo?
1: Ay, matagal-tagal na rin po.
0: Uh-huh. Pero nung kayo po uminom ng ating rice coffee, kumusta na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Ay, napakaginawa naman po, Kuya Boy.
0: Napakaginawa po. So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo.
0: Opo. Paano po ninyo ito nalaman, yung ating rice coffee?
1: Ako po ay nakikinig sa radyo. Dito po sa radyo natin, Katanawan.
0: Katanawan, opo. Napapakinggan niyo po yung ating programa lagi?
1: Araw-araw po, Kuya Boy.
0: Thank you. At naririnig po ninyo yung mga...
1: Ay, may tatanong lang po ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Tatay.
1: Kung saan makakabili yung aking ama ng rice coffee sa Nueva Ecija?
0: Nueva Ecija. Wait lang po, Tatay. Ano po? Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Nueva Ecija. Tama, Tatay? Nueva Ecija?
1: Opo, sa Peñaranda.
0: Peñaranda, Nueva Ecija. Wait lang po ah, at titingnan natin sa ating po namang listahan. Nueva Ecija. Okay po. Diyan po sa Nueva Ecija po, Tatay. Ito po yung mga pwede nating mabilhan ng ating rice coffee sa Cabanatuan City, Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza. Diyan po. Saan po tayo malapit diyan?
1: Naroon po yung sa Peñaranda.
0: Peñaranda. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Saan po malapit yung Peñaranda?
1: Doon po sa Cabanatuan.
0: Cabanatuan City.
1: Mm-hmm.
0: Diyan po sa Cabanatuan, diyan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Napakarami po diyan. Halos po lahat ng mga butika diyan, meron po ng ating rice coffee, Tatay. Diyan sa Cabanatuan City.
1: Sige po.
0: Okay po. So,
1: naroon po yung aking ama. Sabi ko nga, tatawagan po rin po at sabihin ko bumili ng rice coffee.
0: Tama po. Doon po sa mga... Oo, kailangan po. Dapat po umiinom na rin ng ating rice coffee. Makakatulong po ito kung tuloy-tuloy din po yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, Tatay. Okay po. Ganito, Tatay. Kapag kayo po ay kapag kayo yung tatay niyo po ay nakainom na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

Siyempre pa mga kaibigan, tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat sa lahat ng mga nakadudugo naman dyan sa atin sa Kalawag, Quezon. Nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. And also dyan sa radyo natin, Oriental Mindoro, Calapan City, sa 96.9 radyo natin, Calapan City, 105.3 radyo natin, Pinamalayan, Oriental Mindoro, 103.7 radyo natin, Bungabong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating signal. Likewise, dyan po naman sa Radyo Serbisyo, 93.3. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman, magandang kalusugan po sa inyo. At dyan po sa 95.9, Radyo Totoo, Batangas, Batangas City, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal ngayon. Maraming maraming salamat po naman at sana po ay kayo po'y umiinom na rin ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Hindi lang po yan, mga kaibigan, nandyan din po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong lugar ang ating po namang produkto, mga kaibigan, na kung saan ay talagang, sabi nga natin, makakatulong po sa ating po namang kalusugan. Kung ito po'y aaraw-arawin po nating iinumin, at magiging bahagi na po ng pang-araw-araw po natin yung ating po namang Rice Coffee. Marami po sa ating mga kababayan ang natutulungan na ng tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Itawag lang po yan dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Siyempre ba, mga kaibigan, nandyan din po yung atin po namang sabon. Oy, wag po ninyong kaliligtaan, ha. Meron po tayong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon na makakatulong din po para dun sa mga medyo... sensitive yung mga balat, yung skin, ay nako, napakaganda po nito. At lalong-lalo na dun sa mga hindi pantay ang kulay ng balat. Nako, napakaganda po ng ating sabon. Ito po ay parang moisturizer. Para kanitong laging naka-lotion, mga kaibigan. Napakaganda po sa ating po namang balat. Protection din po para po naman sa ating po namang balat, mga kaibigan. Kaya naman, doon po sa mga gustong maging bata yung inyo po namang yung itsura. Kasi po meron po itong anti-aging effect. Pinipigilan po yung maagang pagtanda po natin. Dahil po sa taglay po nito na kojic extract, glutathione extract, papaya extract at carrot extract po, mga kaibigan. Kaya nga po, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rosita Tejero po.
0: Rosita. Okay. Nanay Rosita, taga saan po kayo?
1: Katarman, Northern Samar.
0: Northern Samar. Okay. Ilang taon na po si Nanay Rosita?
1: 76.
0: 75. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Yes.
0: Yes. Okay po. Matagal na po ba kayong umiinom ng rice coffee?
1: Naka 21 boxes na ako ng 14-in-1 at saka 6 ng 25-in-1.
0: Ay, ang galing! Opo, ano po yung nagudyok sa inyo, Nanay, para magsimula pong uminom ng atin po namang produkto?
1: Ano, sa radyo lang, sa radyo.
0: Sa radyo, napakinggan po ninyo.
1: Yes, sa
0: radyo. Ay, maraming salamat po, Nanay. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Opo.
0: Natutuwa naman kayo dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo.
0: Ay, nako, napakagaling. Nanay, ano po yung, kwentuhan niyo po kami. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi, tanong ko lang po, Sir Boy.
0: Apo.
1: Ano, irregular yung bowel movement ko.
0: Ano po yun?
1: Irregular yung bowel movement ko.
0: Apo, irregular yung bowel movement po ninyo. Tapos?
1: Yan lang.
0: Ah, yan po yung pinoproblema po ninyo. Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Every other day.
0: Okay po yan, Nanay. Wala pong problema yon. Every other day. Normal po yun. Opo, normal po yun, Nanay. Every other day. Lilipas yung isang araw. Hindi naman po kayo kain ng kain.
1: Hindi.
0: Oh, so kailangan po, Nanay. Okay po yan, Nanay. Damihan nyo lang po yung tubig po ninyo, tapos regular lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Halos regular po yan, Nanay. Normal po yan kung every other day. Okay lang po yan.
1: Normal yan. Normal ang every other day.
0: Yes po, Nanay. Okay lang po yan kasi hindi na kayo maraming kumain, tama?
1: Opo. Kunti-kunti lang.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So kung every other day, isang araw yung pagitan, okay lang po yun. Wala pong problema doon. Okay po yun, Nanay. Akala ko pa naman, mga isang linggo bago kayo magbawas. Yun po yung hindi normal.
1: Every other day lang.
0: Okay na po yun, Nanay. Okay na po yun sa ano nyo po, sa sitwasyon nyo po, dahil pakunti-kunti na rin po yung kinakain po ninyo. Hindi gaya po ng mga bata na, di ba, yung mga... yung mga nasa line of 40, 30, kung kumain, parang wala nang bukas, di ba? Lalo na kung meron pa yung mga snacks, meron pa yung mga media, tama ba? Tama ba yung mga sinasabi ko? Di ba? Mga midnight snacks, meron pa yung, media sina, tama ba yan? Ganun, Nanay. Kumaga, ibig sabihin, hindi lang po tatlong beses. Ang iba natin, mga kababayan, may almusal, tanghalian at hapunan. Bukod dyan sa tatlong yan na pagkain na napakarami ng kinakain, meron pa yung mga snacks. May snack sa umaga, may snack sa hapon, may snack sa gabi. Oh.
1: minsan yung rice cookie na lang yung ano ko.
0: Oh, pang, see?
1: Sa gabi.
0: Oh, mas maigi po yun, nanay. Mas maigi po yun. Okay na po yun, nanay. Wala na kayong dapat problemahin doon. Okay na po yun, nanay. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Sometimes, 3 times a day.
0: Yes, opo. Okay po yun. Wala pong problema doon. Kahit po, eh, lagpas pa doon yung iniinom po ninyo ng ating rice coffee, wala pong problema. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, nanay. Okay lang po yun.
1: Sige, salamat.
0: Okay po, nanay. At ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Sino pa yung mga kasama po ninyo na umiinom po ng ating rice coffee?
1: Rice coffee yung iniinom nila, pamangkin ko at saka kapatid ko.
0: Ah, okay po. Umiinom na din po sila ng ating rice coffee?
1: Opo, yung ano, ta Radyo Bandera, kasi pamangkin ko.
0: Ah, okay. Okay, nanay, ha? Basta maraming salamat po sa inyo. At lagi kayong mag-iingat. Huwag po ninyo pababayaan yung sarili po ninyo at mag-iingat po kayo at mabuhay po kayo, nanay. God bless po.
1: God bless.
0: Thank you very much po, nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Salamat po. Bye-bye, nanay. Bye-bye. Ang kaibigan si Nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Lagpas na naman tayo. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
4: Masasemento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
7: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko. Na-stroke.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pagkikinig, pagdami,

0: Kini nga pahinong dumhatog kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Said Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din sa gibutangan og Said Liniment.
2: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
3: Tangan siya Said Liniment wala gyud sa kagulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Kumusta na itong mga naminaw din ang karoon? Ito ang mga sukitig paminaw nga always nga nagsunod yan. Dito sa 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Welcome sa itong ang programa ang TLC, kung True Love Conversation. My name is Martin D. po mga kaibigan. I'll be with you all the way till alasan 9 ang takna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs. Hindi na isang programa TLC, kung True Love Conversation. So starting po by Monday, alas ito mga naminaw din karon, starting by Monday, nanatay letter sender, right? Sa ito ang programang TLC, kung True Love Conversation. So better stick around that one, mga kaigalan. So, nanatay basahon nga mga letter sender this very, very, very program. So, okay, so expected na ninyo by Monday na natin letter sender. Na natin letter sender karong Monday. And of course, ito ako mga gustong magpadangat sa ilang mga letter. Would it be love story? Would it be an inspiration? An inspirational letter. All you have to do is text lang mo sa cell phone number 0998-997-8890. Once again, that's at 0998-997-8890. So starting by Monday, nanatay letter sender ato nga basahon, right? This is a very, very program ang TLC, kung True Love Conversation. Actually, mga igala mo, maganda ang ato ang yung programa. Kanang ato ang doon ay mga suliran, doon ay mga problema, ganda mo, di nila kaya, ganda on nga sila-sila lang. Siyempre, nangita magyun mo o kaabag, nangita magyun mo o kaning inyo ang nangita magyun mo to the rescue. Alright, so anyway, tuguti, aga to ang programa ng TLC nga mo-rescue sa ninyo. Pinagi usap sa to ang paghatag og pag-render po doon kini nga to ang mga minsan. Not just only from the program TLC, but to the rest of the listeners, of course. Diba? So, starting karon na ng Lunes po. Grabe, excited. So, sa to ang mga

Naminaw din na karon alas ato ang mga gustong magpadangat sa ila ang mga suwatampo. Ang inyo ang buhaton is i-text lang sa cellphone number 0998-997-8890. That's our official text line number, right? So, inyo ang mga greetings, inyo mga shoutouts, inyo ang mga requests, and at the same time, inyo ang mga love story. Kinibitang Sao na lang ni oi. Kinibitang di ka kaingon, di ka kasulti na ka ba na ron? Kinibitang tameme kuno ka ayo hala oi. Kaya pagkahuman, kaingon dayon nga. Kanang ug mo istorya ka makurug ng ngabil. Yo, anak pre. 22 minutes past the hour of 7 o'clock. Dini lang sa itong programa TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Ang high blood pressure, posibleng katungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Kung tiyang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Kiingnang kong upirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangosteen, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangosteen, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
5: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.

grabe, tagsag tingog, uy! Alright, the three you have, mga kaibigan, is something from Jana Veray, Pusong Lika. O na nga, kung inyo ang mga kasing-kasing, nasa laag, mauni inyo ang angayong pamation.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan.
1: O mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Ayun, welcome to TLC, True Love Conversation. Ayun, dagan kayong excited next week. Alright, we have caller on the line. Ito katagad ang pagtagad itong caller on the line. Hello, good evening. Hello? Hello? Ayun. Di maklaro, palihog. Palihog daw sa imong audio, sir. What happened? Okay. Nawa at ang call. Alright. Siguro mo rin. Iya siguro ang gi-loudspeaker din nawa siya. Hello?
3: Hello?
2: Wa imong signal day dong. Ang imong signal mura kag robot. Lagi di maklaro gid imong tingog. Yeah. We have another caller on the line. Hello.
4: Hello, magandang gabi po.
2: Yes, magandang gabi. How are you, madam?
4: Okay lang po.
2: Mm-hmm. Okay, sige, madam. Sa may akong ikaalagad sa ato ang gwapo na color.
4: Magpatiin ko sa akong best friend forever.
2: Yes, kinsa man.
4: Miss Lonely Girl, diha sa Lotanga.
2: Yes, oo.
4: Pambilya Kirido. To all my friends, lover forever na lang.
2: Mm-hmm.
4: Mayong, gabi mo yung tanang.
2: Okay.
4: Nagpa-telsi sa Secret Girl diri sa Cuckoo Banana o especially sa akong palalog.
2: Yeah!
4: Na nagligid-ligid sa akong kilid.
2: Hello? Uy! Kagilo!
4: Manging DJ Martin din. Naasi Lonely Girl sa Kika Sling niya.
2: Yes! Yay! Gimingaw na ko, Ana. Hello, Lonely Girl! How are you? Nawala ka ba? Hello?
4: Na, darling, tingog na din na.
2: Natukan mo na.
5: Hello, good evening.
2: Yes, good evening. Abi na kung natukan ka, abi kay mo anak ko sa Olutanga karong si Manaha.
5: Hello, sa wala din.
2: Ugma, mo anak ko.
5: Kirok-kirok.
2: Ugma mo anak ko.
5: Ugma?
2: Oo.
5: Agan?
2: Magawas na ginayon ng agay. Ganun sa amaday ko niyo panahon.
5: Kapag
2: sa usawang
5: adlawa, basta mabot
2: na kadiri. Kagila.
5: Akong
2: chocolate. Ay, blima. Malit rin itong lulipap at itong dapli. O, dahil... Ano
5: magandang kuya?
2: Ah.
5: Ito ba? Sinusika. Pilakaad
4: lang kung
5: muna
4: tingin mo. Nag-iwagan.
2: May lang tayo nakbo. Maayon eh. Maayon eh. Hindi kayo ko magtingog ba kay mingawon mo na ako. Mo na giingon nga tinuod jud ay mga nagmahal na ko no kay inyo gyud kong ginasundan.
5: Gimahal pa sa bugan.
2: Okay, sige, go ahead.
5: Ikampinin sila na ba ko ni Bakoynod?
2: Oh,
5: hello, good girls, evening.
2: Okay, ama ODI, huwag makagaingon kay Atagan o tatakaglod.
5: Wow! Inaskuan, kuya?
2: Ha?
5: Inaskuan ganon.
2: Alas sana, oy.
5: Ano, bimba? Tubig na meron, kuya.
2: Ito, October pa dyan, eh. Layo pang December. Di, ako man mo, ako man mo yung mga ayo ang pinaskuhan, oy.
5: Delivered amo sa tanan-tanan na lang mga bispo sa kanginan. Good evening, everyone. Nag-request ako, kuya.
2: Ang samain.
5: Umiiyak ang puso.
2: Umiiyak ang puso.
5: By Angeline Quinto.
2: Yes, by Angeline Quinto.
5: Tanan lang, kuya.
2: Okay, maura ni.
5: Tanan lang, kuya. Ito

0: Curly.
1: Ah, palitan rin lagi taga curly tops. Unsa? Unsa may request, madam? Tayong dalawa.
0: Ang dalawa pa rin by
1: April
0: Boy para sa
1: kuwang palala. Ayun. Thank you. Okay. Dagakay, salamat ninyo. Ito ang caller. Si Secret Girl o si Lonely Girl. Thank you, Noy. Moving on to exactly 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi. Hello.
2: Mayong gabi, sir.
1: Yes, mayong gabi. Kinsa ni palihog?
2: Request lang ko, sir.
1: Ay, mo request. Okay, unsa ba ni may request?
2: Ako request, sir. Ikan ka.
1: Ha?
2: Minsan pa? Oh, iingatan ka.
1: Ah, iingatan ka. Okay.
2: Sabihin ko ang Alon?
1: Oh. Ah, okay. Sige. Wala yung problema.
2: Oh.
1: Maura ni?
2: Ah,
1: okay. So thank you so much for calling. Dagakay salamat. There you have. It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have another caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, DJ Martin D.
1: Ayun, kini. Kay Claro, nakasood na gano'n matuganina. What happened?
3: Aw, nag-robot-robot ako si Exal DJ Martin D. Kinagi, usahay nga. Apiki ang signal. Mura og siya po, dosahay, apiki.
1: Daan ka palagi nga masumpayan, ginigdi mao. Murag siya, apiki.
3: Dosahay, matukar-tukar, DJ Martindi.
1: Ala, bantay na siya.
3: Uy,
1: hapit na ang kuan, hapit sa Sete, sa Santa Maria, makita mata, no?
3: Miyerkules po hon, DJ Martindi.
1: Di
3: ko mo. Ito si Kuan ha, ilay garutay kay mo. Oh, makakita ko siyang kagwapa.
1: Ala, oy, basin og asa ka si Inday Garutay na panahonan, no? kailan naman siguro ni Kinsa si Inday Garutay?
3: Wala siya kailan niya, DJ Martin, di sa tinuod lang yun. Wala siya ko kailan niya.
1: sige, padayon. Sa tayo mo, ha?
3: Mapasura lang conversation ako sa mga taon ni Ngay Gala, DJ Martin, di nga si Nachin Mark Manisan. Kang Maruji Buhanay, bihasa kang Isquish, siyang kangay, chapit, at kang Rian Jit, palalo ng Dublasyon magsaysay ni Samis Oriental. O sa akong mga pwede ng like Ati Gaga Batal, JJ Patalilin Hinerali, to Ati Lonely Girl, salamat niya sa greetings day. O ni Ramila Pinoso, Mr. Candia, o Ginting Carpio, kang Josephine Pardil Adlaon, o sa iyang banak ko siya Pulinario. O ni Arlil and Diego Puerto, o silang anak na si Juma Puerto, o sa talang-talang lang ako mga friends na lang na wala ma-mention. Ay, and also they took on the egg to MG Carpio ng Cotabato. Na always po na siya na-tune in sa mga DJ Martindi. O sa talang-talang lang ako mga friends, o pwede ko ma-request of song DJ Martindi.
1: Ano sa may request?
3: O ang DJ Martindi, katong Incomplete by Backstreet Boys.
1: Incomplete.
3: Salamat kayo na Aligi Martin D. Ang lagpa True Love Conversation coming from Aljo Lamukatkat all the way here in Cagayan City, province of Zamboanga. So salamat kayo, DJ Martin D. O mayong gabi.
1: Anyway, thank you so much for calling. It is now 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Grabe, sunod-sunod ang mga tawag. Action ko kabalaka. Uy. We have another caller on the line. Action ko kabalaka ani karon kay napa man po'y chance nga, napa po'y time nga mo receive to sa tawag ato ato magon. Hello, good evening.
4: Good evening to.
1: Ay, kinsa ni palihog si?
4: Ako ni si Boy Tangkad.
1: Uy, Boy Tangkad, all the way from Cotabato.
4: Yes po.
1: Ayan. Sir Boy, go ahead sa mga greetings, Sir Boy.
4: Binabati ko na lang yung lahat na nakinig sa programa mo. At saka mag-request ako na nga.
1: Unsa man, Sir Boy?
4: Beautiful in white.
1: Beautiful in white.
4: At saka kung pwede dalawa. Born for you.
1: Born for you.
4: Ayan lang po, maraming salamat.
1: Okay, thank you so much. Nagagay salamat po, Sir Boy, sa inyong pagpaminaw din all the way from Cotabato City.
4: Sige, bye.
1: Alright. There you have the Sir Boy. Ayan. Okay, it's now 13 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio. Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahong karon, sa ginagamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw ng kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nangita ka pag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayaw na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: all the builds.
1: The strongest. The strongest.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay,
3: ako ming special.

0: mata, dili na gani siya sakit ito sa kadlaw. Naginuman po ba itong kapinga paragis. Gamit po ko bila-bila peppermint oil. Ako nga anak, dagan mo mga katul-katul. Saga plus na ko atos, nag-ugagod siya sir. Simera Flor Manay Tay, saga gusto ng Davao Oriental.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: anak, may kani anak ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gayon naman ako, dili gid ako pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kahani nato ba? Ay, pagdali gihad ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanin mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's Friday Lotto Philippines. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this October 2, 2026. Matapos ang isang buong linggo of workload, oras na para mag-relax at mag-enjoy sa good vibes na ihatid namin sa inyo ngayong gabi. Kaya saan man kayo naroroon sa Luzon, Visayas o Mindanao, siguradong aabutin kayo ng exciting Lotto pa-premyo. Naglalakihang jackpot at digit prizes ang maaaring mapanalunan ng may mga tickets. Kaya samahan kami at huwag nang maglipat ng channel. Stay tuned sa IBC 13, DATV at sa aming mga official live streaming channels sa Facebook at YouTube. At ang makakasama ko sa pagpapapremyo, walang iba kundi si Fiona. Good evening sa'yo.
1: Hi Jerome, good evening. At isang magandang gabi rin sa ating televiewers. Thank you for making us a part of your Friday night. Alam namin na karamihan sa inyo ay excited ng malaman kung kayo na ang susunod na magiging winner sa inyong mga paboritong lotto at digit games. Nakakatuwang isipin na bawat ticket ay may kaakibat na pag-asa, saya at pagkakataong mabago ang buhay. Maraming salamat sa patuloy niyang pagsuporta ninyo sa PCSO. At kasabay din yan, ang paalala namin sa lahat na maglaro lamang ayon sa kakayanan ng inyong budget. Tandaan, Lotto is a game of chance, so enjoy the experience. Keep the excitement positive and never play more than you can afford. Always play smart, play safe, and play responsibly.
0: All right, let's now welcome our panel of judges who will witness and certify our draws. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And assisting us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: As part of our ISO certified procedures, PCSO conducts pre-draw activities to ensure fair chances of winning for all ticket holders. Para sa highlights ng mga activities kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, handa na ba kayo? Aalamin na natin ang lucky winning numbers.
0: At dahil excited na ang lahat, ihanda na ang tickets and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Nanay Sonia, nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi. Dili na makalakaw, dili na makalihok og tarong tungod sa mga balatian.
4: Ako si Sonia Alvarez Cabulong, taga Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte. God's gift ang Paragis Bilabila Capsule, saka Paragis Liniment Oil. Lahat ng product ng Paragis, napakagaling. Sa katunayan nga, halos si Matyuno na ako ng mga time na nakaraang taon hanggang sa nagbagyo. Halos hindi na ako bumabangon, diyan na lang ako sa gilid, pinapakain ni tatay, inaalalayan. Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit, pero sa lahat-lahat talaga ng grabing gamot ko, oh. Imagine 2019, 9 na beses ako na ospital. 2020, ilang beses. Last na ospital ko, January. Mula nung natapos ang bagyo, January, nagpa-complain pa ako. Mula nung January, hantod ko man, hindi na ako na ospital. Salamat sa Diyos, praise the Lord, and sa Paragis Bilabila. Halina kayo, mga may nararamdaman, masakit man ang liver, kidney, gallbladder, lahat, puso, likod, baga, lahat ng katawan yung masakit. Dito na po tayo sa Paragis Bilabila. Bila kaya hinihikayat po kayo. Yan po ang napagaling sa akin. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot. Salamat ng marami. Yan lang po ang masasabi ko.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Gigama sa GFMQ Marketing.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa so, diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahayan ng lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pilapila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pilapila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pilapila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bilabila Kape, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahi nandiyan maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Manarap, my love. Unutan ako nimo. Mahal ko nimo o dili?
11: Dili.
10: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
12: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
10: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
13: Paidigo! No. Bada!
10: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktan ko sa tadino!
13: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
10: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
13: Dugo! Dugo!
10: Silang ko!
14: Imo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
14: Bunsa?
10: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kung dili si Takla.
15: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
10: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtong. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
15: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital og nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bilabila Coffee, nawala ang iyang UTI.
4: Abot na migmati kani oh, pa-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imuhang UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitan ng kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na koy lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ato gyud nang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige giinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, my gala, ladies and gentlemen, kumusta? May ngadlaw na tuntanan, may buntag, may ngunto, may ngapon, may gabi, ug may pagyong kadlaw. Niya na sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano, oban ni Lloyd Gabiana, ang atong pinakagwapong technician ug promoter sa atong
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: Uban usab ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, pampalagsik, pampagana. Wow. Okay mga igala, shout out time. Shout out nga doon ni Margarito Maning, ni Bonnie Yamed, si Riel Sulpot Kuntiango, si GC Francisco, Algi Palikti, yung man ni Edito Armada, o si Sindix Buyunas Barbida. Okay, gikan ka doon ni BSI founder Bangag sa ilong kwilayin ko din at to greater director Jikom Pokra Kasaw niya. Laing siya tao to sa mga doon ni Cantabaco Sitio Alimango. Uy, si Espulin Gonzalez, si Berto Paran, Tony Natad, Batsuy Natad, Batsuy Day, Batsuy Nun, Batsuy Natad, ni Boy Badiala, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, gila sa tao sa ni Alvin Arda di Ascat Monsibo, si Jose Briones, ni Angga Briones, Lucia Buloy di sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, di tamaglangan, may gala ato ding hinumduman ang mga agi. Nga naigo ang higanting agila nga gisakyan ni Raina Tara, og nagtakilid na lang kini nga naglupad. Ala, bangas ka. Bisan sa maron apan maisogon nga mipadayon sa paglupad ang agila, mibawos usab sa pagtira ang reyna og nahimong baki ang mga sundalo sinaigo. Wapa usa sa hustong kondisyon sa panglawa si Haring BBT nga nakabalik na sa palasyo. Unya sa laing bahin usab dito sa limutangan nila ni Jigo, nakakita na siya ko sa kamajikuan. Gusan na lang ang kuwang ug maapod na silang talan. Samtang sila si Bugart ug Lalat paspas nga namunit sa mga bulawan ug brilyantes, ingon day nining hitabo niya dela sa paning atong sugilanon, budbud ug bibingka.
2: May imo daw niya kung Don Bugart.

0: Wete, wete, wete. Ugminyo, sakit pa nga kong kalawasan.
1: Mahal na hari.
0: Ah, kinang lang makapaway ko. Ah, nibaba na nga kong tama.
1: Lakip ko, mahal nga harin, pipiti.
0: Ah, ipatawag ang sinaligan kong opisyal nga magsoong rimolmol.
1: Si John Vicoy Rimolmol o buying niyang Rimolmol?
0: Oh, asawang ko ka.
1: Nga nang tuamang kanila salik, mahal nga haring pipiti. Nga na may imong ikagaw na si Martiniano Rumwalwal.
0: Guba na kanyang tangan tungod sa grabing korupsyon sa mga kongresmanos nga atong mga kalyado.
1: Maog yun.
0: Maog yun.
1: Kung maon na, mas maya pa siguro ang atong anak na si Kongresmano Sandruda mo'y imong saligan, mahal nga haring pipiti.
0: Di mahimo.
1: Ano may?
0: Piso pa siya.
1: Onsa?
0: May lang siya sa parte-parte. Liwat na ko sa una. Ah, kinang lang magpahinog una siya.
1: Mahal nga hari.
0: Sige na, ipatawag na ang sinaligan kong magsoong rimolmol kay sila ang saligan ko sa pagduma ininging harian samtang mamahuay kita.
1: Matuman, mahal nga haring pipiti.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Ako ang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos sa tambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga ni na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Uh-huh.
4: Ito was good siya. Grabe ka dako. Tapos ako pa siya gigo na asin man dahil ito na nabuo.
5: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna gani itong nagpiti ako. Tulay ni Sman pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Kailan tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan nimo, tinuod, apelyido, og taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
7: Sige kong palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitaha agad akong gibati sa kong UTI. Sa una kagabi eh, magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bintaha yun ang akong gibate sa kong UTI nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas yun, paminahon.
5: O sa may gibate mo, sakit yung hawak ka na?
7: Sakit akong hawak, ko kabarog na yun pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
5: Sa pa murag magpangita na ka.
7: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gid siya.
5: So karon gimintin na lang nimo.
7: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsa mang

0: balatian. Adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ning paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko liha. Saan sa bukat? Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nangumah. Kanang di ka siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas, basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
2: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Yes, asam!
5: Nga na, Diego?
6: Unsay, nahitabo ba yung jigaw?
7: Hala, tuna na ka machikwan ang naasa kamot ni Kuya Chico!
8: Dong Jigo!
4: Kumplito ang tanan. Ako usa, kang lalat usa, kang bugat usa.
8: Yes!
4: Makapalayo ni kita din.
8: Yes!
4: Yuna, nakabantay mo?
8: Siyab-siyaban.
4: Ay, masili bugat o lalat ni ay.
8: Uy!
9: Uy!
4: Hain magatong mga kanahan, oy!

0: Kau buka tiri, aku undang pula Wan Upriantis.
1: Kau main
0: surah ini.
1: Tau eka, angul ka.
0: Natural, dengan dui biata mahimong dun ug dunia.
1: Saan man ato ini, Ron?
0: Blahan ay. Maghinay lang kita kena og kining sekretong lutsaran, kining sekretong agianan. Isura ay. Ay,
1: ako yan na be. Ladies first ba ya?
0: Sige, sige. Naog na yun.
1: Sige.
0: Siya pala yun! Ano? Biyaksong linog! Patay! Milihok ng higanting bitin! Ambak na ko yun ang sikreto ang latsalan! Oops!

0: nu crezi?
1: Gonet, ce e la pitoclea?
2: Gonet, Georgian?
3: Magicau? Magleno, magicau?
0: Ang bitin, nakamat ko nog milihok na. Dali, gonet ako Maria Picard.
2: Oh, Arturo!
0: Kada ko sa mata sa iganting bitin.
3: Magicau!
4: Usaray buti, basabot ini. May nanghilabot sa bulawan o brillante sini.
2: O di buhaton na, Diego!
1: Taas kayo din ya, bitin!
3: Ala, niapaingo na to!
0: Samyo na to!
4: Hoy, panggalimo! Panggalimo, managang ang tanan! Agi sa sikrito, agi hanan!
0: Agi sa sikrito, rutsanan! Dali!

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
2: So, o ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad ni mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Oo.
4: Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkabuntag, nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Radyo Magbang.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5:02 sa buntag.

0: kahanginganan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntang na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106.7 Radyo Magbating.
1: Alas ay 5:08 na tong oras sa Kabagdi Kabalkadas, maing buntag, adlaw karon nga Sabado, pitsa 3 na kita sa buwan na sa Oktubre. Tuwag 2026, sa welcome na usab. Diretsong pagpanag-uban sa programang Lanog sa Bagtingan, matag adlaw nga Sabado kita mag-uban. Alas 5 ngadto na sa alas 6:30 sa buntag. Usa ka oras og tunga nga panag-uban nga puno sa kasayuran og impormasyon Kabagdi Kabalkadas. Kauban usab sa tuang mga bagting reporters nga mao'y nangalap sa mga balita og impormasyon aron lamang nga ikatunol diri sa tuang tulumanon. Hala sige, good morning. Kumusta? Nga to ang mga suking digpaminaw sa kanunay. Kumusta kamong tanan? Okay pa ba ta diring dapita? Wala ba ta nang taptan og mga balatian karong mga panahona? Wala ba bang magipang subawan? Susama na ako kapatid Kabalkadas. Okay, good manusam. Magamping ta sa kanunay. Kapadayon paghihapon, kita nga makasinatig. Galit nga pagbundak sa ulan sa matag karunogunya. Sa tuang mga mag-uuma sa kanunay, maing buntag. Sa tuang mga negosyante, sa tuang mga drivers, sa tuang mga mananagat, sa tuang mga luluglula karon nga nagpaminaw, ang uban nagtikungkong pa. Kaya gipangtugnaw, gawas lang niya itong nagtikangkang kay lagi gigang. Sana all. Ito, kaninyong tanan. Alang sa inyong mga pamagting karong buntaga, pwedeng ipadangat direct on text line 0938-2077-614 ang atong text line. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Alang na itong adunay mga mahinungdanong pabagting or dibagka mga pangutana or sa mga mga katuyuan na gusto nyo nga mahatagan o katinawan, pagpaklaro, ipadangat lamang ka na diri sa programa sa kahanginan ang Lanog sa Bagtingan.
0: Buntang na, bangon na, Lanog sa Bagtingan.
1: 106.7 Sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa Baganyang Broadcasting Corporation, ako ang partner karon diri sa studio na si Nikki, samtang sa Permayo Tukuran na si Dimar Simirian Kinimon o ingon manusab sa may Mount Palpalan si Kuya Marino Bigwas o ingon man Kabagdi Kabalkadas kinsay ngalan si Mungkaoban Heya may buntag sa tanan nga mga bagting reporters nga nangalap sa mga balitang impormasyon. Good morning sa inyohang tanan. Alas sa 5:11 na, sayranta ang uluhan sa mga balita.
0: BBC Headlines.
1: Uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters, Kabagdi Kabalkadas, aniya na. Atong sayran na una ang update sa lakat sa panahon na karong adlaw, gumikan kay aduna matutpaghapoy bahat sa kalit nga pagbundak sa ulan na nga masinatian sa Mindanao ug Visayas gumikan sa nagpadayong epekto sa trough sa Elcon sa tropical cyclone nga si Choy Wan o gaingon man Kabagdi Kabalkadas. Dugang pang uluhan sa mga balita gikan paghihapon sa tuang mga bagting reporters. Uh, pagtinabangay sa mga stakeholders alang sa pag-atiman na sa Buayan Malungon River Basin sa Sarangani. Gipakusga na sa DENR 12. Dugang panguluhan sa mga balita, Region 12 products sa nakita og 32.5 million pesos atol sa Davao Trade Fair. Dugang panguluhan sa mga balita, Kabagtig Balgada, 50 anyos nga babae gitikbas patay sa iyang silingan dito sa Domingag. Ingon man, DIL Jog 53rd IB gipahugtan ang kampanya batok sa insurhensya sa Zamboanga del Sur. Dugang pang uluhan sa mga balita, gikan paghihapon sa tuwang mga bagting reporters, gumikan kay adunay 340,000 pesos. Kagituhang syabog armas de fuego na sakmit gikan sa saka suspect dito sa IPIL. Amay Pakpak Medical Center nagtanyag og HIV screening 232 ka confirmed cases sa Natala. Ingon man dugang panguluhan sa mga balita, 200 ka foreign nationals gipangdako pa sa interagency crackdown tungod sa gidudahan nga human trafficking og scam hub sa duha ka lungsod sa Zamboanga, Sibugay. Ingon man na lain panguluhan sa mga balita, gumikan usab capacity kon capability enhancement training gipahigayon sa ATI Region 9 mga leader sa mag-uuma sa Zamboanga City ni Salmot. Reintegration Forum sa O19 gitambungan sa Mila kona sa 192 ka mga partisipante dito sa Gudud, Zamboanga del Norte. Dugang panguluhan sa mga balita, gumikan kay MSWDO dumalinaw ng hatag regalo sa mga senior citizens sa PDL sa Pagadian City. Magandang uluhan sa mga balita sa pagpanaguban ang lanog sa Bagdingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagdingan.
1: Bueno, Kabagdig Balgada, sa mga to'y kinatimok ang uluhan sa mga balita karong buntaga. O nga, di na tayo maglangan na kaya alas 5.15 na. Unahon tang update sa dagan sa lakat sa panahon karong buntaga.
0: BTC Weather Update.
1: Update sa lakat sa panahon na karong buntaga, Kabagtig Kabalgadas, gumikan kay padayon paghihapon na nga makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan na kung bahin sa Mindanao og lakip na usab sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte og Southern Leyte. Matod pa sa pag-asa, kinisip epekto sa trap sa tropical cyclone nga si Choy Wan nga sa kasamtangan na nakini sa gilay-on ng 2,430 kilometers sa may sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdalag kini sa gikusgon sa angin nga mukabat sa 130 kilometers kada oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usaw sa 160 kilometers kada oras samtang kini ang naglihok sa kipaspason nga 10 kilometers kada oras. Ang nasangpit nga tropical cyclone nagpabilin kini gawa sa Philippine Area of Responsibility apan dili paghihapon kini angayan kakumpiyansaan na gumikan sa epekto niini sa nasud. Samtang nahibiling bahin sa nasud sama sa Metro Manila pipila ka bahin apektado usab sa pagbundak sa ulan na gumikan sa localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man nga adunay pagtaniag ni Haring Adlawa apan lauman paghapon nga mubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan na inubanan sa kilat ug pagpanalugdog. Ang mga katawhan nga nalimuyo sa mga low-lying areas or mga katawhan nga daling mabahaan o gaingon man prone sa pagdahili sa yuta, kinahanglan nga magmaampingon Og ingon man, musunod gilayon na sa mga precautionary measures nga ipagawas sa tagsa-tagsa ka mga MDRRMO alang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaluwasan og dili mabutang sa peligro ang ilahang kinabuhi. Samtang matud pa sa pag-asa nga hangtod karon padayon paghihapon niini nga gibantayan kon na diin duna bay posibilidad nga mahimong usa ka bagyo ang tropical cyclone nga padayon nga na o nagpabiling nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa pikas bahin na karong adlaw sa nagpaabot sa hunas og taob diris dakbayan sa Pagadian, gumikan na kay ang hunas og taob kabagting og kabalkadas ani ana alang sa tuang mga mananagat karong adlaw. Alang ni atong nagpaabot sa hunas og taob, gumikan kay alas 4:03 kaganinang kadlawon, 0.2 meter ang gilad mong tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 9:58 ang takna sa buntag, 1.2 meter ang gilad mong tubig. Subling mahunas pag alas 3:21 sa hapon, 0.5 meter ang gilad mong tubig. Subling mutabusab pag alas 10:07 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang gilad mong tubig. Lauban nga musubang adlaw alas 5:34 sa buntag, samtang musalop kini pagka alas 5:36 na sa hapon. Mao ka na ang kinatibuk ang update sa dagan sa lakat sa panahon. Ang maong balita hatod ganato sa Vitron Vitamins Plus Iron na vitamin na makagana sa pagkaon, makapalantip sa salubutan o mayong vitamina alas sa mga matano o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na kini ang ginama sa RSV training, FDA approved, o mapalit sa tanang parmasya at butika sa inyong mga dapit. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na vitamina kini nga pampamilya kabagding o kabalkadas. Alas sa 5:19 na itong oras. Dugang pa sa mga balita nga impormasyon kabagdig kabalkadas. Atong sayran ang balita. Mahitungod niining reintegration na forum sa OWA9 gitambungan sa 192 ka mga partisipante dito sa Gudud, Zamboanga del Norte. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC. Okay, go ahead. Palihog ko play.
2: Gipahigayon sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Region 9 uban sa Local Government Unit kon LGU sa Gudud ang reintegration forum niadtong Huwebes, October 1, 2026 sa Gudud Municipal Building, Zamboanga del Norte. Din mitambong ang 192 ka partisipante, laki pa ang mga returning overseas Filipino workers kon OFWs o mga benepisyaryo sa lokal nga komunidad. Tumong sa maong forum nga mahatagan og impormasyon og suporta ang mga na mauli nga OFW alang sa ilang reintegration o pagpalambo sa panginabuhian. Gipaklaro sab sa LGU Gudud ang suporta niini sa paghatag og malungtarong livelihood og economic opportunities alang sa mga returning constituents. Kabayan sa kalihukan, ang Department of Trade and Industry kon DTI pinaagi sa negosyo center nga mipresentar sa mga oportunidad sa pautang, business advisory assistance o startup financing programs alang sa mga OFW W nga gusto magsugod og negosyo. Pinaagi sa mong kalihukan, gipalig-on sa OWA Region 9 og LGU Gudud ang interagency partnership aron matabangan ang mga returning OFW pinaagi sa financial literacy, capital support og uban pang programa sa gobyerno alang sa malungtarong panginabuhian. Bagting 29 by Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM og Radio Bagting.
1: Dugang pa sa mga balitang impormasyon kabagdag kabalgada sa gumikan na usab kay ni saad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga pahugtan sa gobyerno ang kaluwasan sa mga tagtulungaan o sa mga professional development sa mga magtutudlos tibok na sud. Sa iyahang mensahe at sa pag sa ulog sa National Teachers Month, giingon sa presidente nga padayon nga makigkutay ang gobyerno sa mga ginikanan, komunidad o guban pang mga kaabag nga ahensya aron himong mas luwas o mas mahatagan gilayon o matubag gilayon ang panginahanglanon sa mga magtutudlo sa matag o man mga estudyante sa matag tulunghaan. Ihatagan usab og pagpaklaro niini nga ang pangandam sa pagbansa o pagbansay sa mga magtutudlo sa tibuok nasod. Kinahanglan matudpa usab ang hatagag pagtagad sa gobyerno. Lakip sa mga lakang sa administrasyon ang Teacher Education Roadmap 2035 Scholarship Program alang sa Teacher Education Centers of Excellence o My Teacher Education Commons o My Tech. Usa ka digital platform alang sa padayon nga pagkat-on sa mga magtutudlo. Gidugang pa sa presidente nga mahanungdanon ang papel sa mga magtutudlo atubang sa paglambo sa teknolohiya o artificial intelligence. Gumikan kay dili matudpa kayang hulipan sa teknolohiya ang paggiya sa usa ka magtutudlo sa matag estudyante. Giagni usab sa presidente ang mga magtutudlo nga tudluan ang mga tinun-an nga mahimong makabalo mo desisyon sa sakto og lakip na usab dinhi kabagdig balkada sa kinahanglan ng kabalo makihalubilo sa uban. Samtang ginagpasalamat usab si Pangulong Marcos sa mga magtutudlo sa tibuok nasod, gumikan sa ilahang paningkamot og dedikasyon. Alas sa 5:23 na, dugang pa sa mga balita sa dilipatan mo commercial break. Gumikan kay 340,000 pesos nga gituang shabu sa armas de fuego. Nasakmit gikan na sa usag ka suspect dito sa IPIL. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
3: ABC Live Report. Arestado ang usa ka hamtong nga lalaki sa drug buyback operation nga gipahigayon sa IPIL Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa PDEA Zamboanga Sibugay ug ubang operating units. Nasakmit sa operasyon ang 5 ka pakete sa gituohang shabu nga dunay 50 gramos nga gibugaton ug ibanabanang standard drug price nga 340,000 pesos. Nasakmit usab gikan sa operasyon ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay serial number, duha ka buhing bala sa maong armas, drug paraphernalia ug ubang drug items. Ning kasamtangan ang suspeka, anaana sa IPIL-MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 sa atong pagbalik, kabag ng Gabalgadas, dugang pang mga balita, diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan, alas 5:24 na.
0: Bangon na, lanog sa Bagtingan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Bulyat, ging ng kus, Doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O nga nung nagkapimang ka na nga tamis, muna, Sir Max?
6: Lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas imo sugar. Murang presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
13: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
12: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Nangita ka bag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp? souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad ug paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
16: Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
16: 106.2 Radyo Magbating.
1: Alas sa 5.32 na, balik na sa ito ang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Nagsibiyad paghapon sa Radyo Bagtig sa BLFN. O karong mga orasa, ito ang nagasairan ang mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
17: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
1: Alas sa 5.32 na, mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Kabagdig Balgada, sa tuwang sayran ang balita gikan sa Kabanan sa Buhat. Pinagi sa balita ni Roel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Region 12 products, nakita og 32.5 million pesos ato sa Davao Trade Fair. Ang report gikan ni Roel Lozano.
17: Tingog Mindanao.
18: Umabot sa 32.5 million pesos ang kabuuang kita na naitala ng Department of Trade and Industry o DTI 12 sa ginanap na Treasures of Region 12 Blends Trade Fair sa Abrizo Mall sa Davao City. Itinampok sa trade fair ang mga produkto mula sa Soksergen, partikular na ang kape, kakao, niyog at cardaba banana. Nilokal ito ng 60 banding enterprises mula sa 4 na probinsya ng rehiyon sa ilalim ng Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development o Rapid Growth Project ng DTI. Una namang ginawang trade fair sa Davao City, patapos itong taon na idinao sa General Santos City sa nakalipas na 4 na taon. Ayon pa kay DTI 12 Regional Director Flora Gabunales, mahalagang pagdadala ng mga produkto sa labas ng rehiyon. Ito ayon kay Gabunales ay upang mas mapalawak pa kanilang market at makalikha ng mas maraming business linkages para sa mga negosyo. Layo din ang aktibidad na mabigyan ng mas malawak na exposure ang mga produkto ng Soksergen at may konekta ang mga lokal na negosyo sa mga potensyal na mamimili at market partners. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
17: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, nagpatuman og mga lakang ang South Cotabato Detention and Rehabilitation Center aron na protektaran ang mga persons sa deprived of liberty kon PDL batok sa peligro sobra kainit nga na sinatian na gumikan sa phenomenal nga El Nino. Sigon ni retired da police Lieutenant Colonel Barney Condes, ang provincial warden sa South Cotabato Detention and Rehabilitation Center nga gipatuman na pinagis ang jail administration aron nga matagamtaman na sa mga katawhan o sa mga PDLs ang kabugnaw. O ingon man na dili mabutang sa peligro ang ilahang panlawas gumikan sa nasinatian nga kainit. Gidugang pa ni Condes nga alas 11 sa buntag at na sa alas 3 sa hapon. Gipahimutang ang mga PDL sa gymnasium aron matudpang kini makalikay sa tumang kainit. Sa gayon nga magpadayon ang kumangkasinatig taas nga temperatura, isa naman nga mulapas na sa alas 3 sa hapon na kini matutpag ihapon ang angayang ipabilin sa gymnasium hangtod kung kanus ang matutpa mubalik o bugnaw ang ilang pasilidad. Ipasabot pa ni Condes nga padayon ang pagpatuman og mga lakang aron nga mapabiling luwas og maayo ang kahimtang sa mga PDLs. Og ipaniguro na inis ang jail administration na ang kalimpyo ingon man sakto nga pagdumala sulod sa pasilidad. Samtang sa kanapungusang pamahayag sa opisyal, ingon ini nga padayon ang paghatag og matinud-anon nga mga lakang ingon man na maayong serbisyo nga napahimuslan na sa mga PDL sulod sa nasangpit nga detention cell.
19: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra kabagdi gabalgadas mas gipakusgan pa sa Department of Agriculture karaga ang mga lakang aron matubag ang epekto sa El Nino sa sektor sa agrikultura. Kini nga pamaagi si pagpangandam alang sa cloud seeding operation sa mga lugar nga grabing napiktuhan sa kakulang sa ulan. Lakip sa gipakita ang mga normal nga hangyo alang sa cloud seeding o ang pagpangandam sa operasyon aron makatabang sa pagdugang sa ulan sa mga kaumahan o guban pang agricultural areas. Lakip nini ang joint area assessment alang sa pre-cloud seeding operation sa Dinagat Islands. Lakip na ang pre-assessment alang sa Butuan City o Agusan del Norte. Pinagi sa mga assessment, gisusi sa mga ahensya o mga partners ng organisasyon ang kahimtang sa mga lugar o mga posibilidad sa pagpatuman sa cloud seeding aron mapadaghan ang ulan o makatabang sa mga komunidad nga nagatubang sa epekto sa taas nga kainit o kakulang sa tubig. Samtang ipakita usab sa DA karaga nga ang mga inisyatiba nagtumong sa pagpanalipos sa produksyon sa pagkaon o panginabuhian sa mga mag-uuma ilabi na sa mga lugar nga apektado sa El Nino. Kung kini mapatuman, ang dugang ulan mamahimong makatabang sa paghatag o kinahanglang kaumog sa yuta, pagsuporta sa mga pananom o pagpagaan sa kabalaka sa mga mag-uuma, gumikan sa nasinatiang hulaw. Alas sa 5:38 na, samtang dugang pa sa mga balitang Tingog Mindanao. Atong balikan si Roel Lozano, gikan sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Mahitungod nining pagtinabangay sa mga stakeholders alang sa pagatiman sa Buayan Malungon River Basin sa Rangani. Mas gipakusgan sa DNR 12 report, gikan ni Roel Lozano.
19: Tingog Mindanao.
18: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 ang pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya at sektor. Ito ay para sa pangmatagalang pangangalaga at pamamahalan sa Buwayan Malungon River Basin. Tinalakay ito sa River Basin Summit na ginawa sa General Sarasati. Dumalo sa summit ang mga kasapi ng Buwayan Malungon River Basin Council, mga national government agencies, lokal na pamahalaan, non-government organizations at iba pang stakeholder. Kabilang sa mga tinalakay ang mga proyekto ng River Basin Coordinating Office o RBCO sa Sarangani, programa sa climate change adaptation at disaster risk reduction, mga proyekto ng DPWH para sa proteksyon ng pampang ng ilog at monitoring ng kalidad ng tubig sa Buwayan River. Ayon pa kay DNR 12 Assistant Regional Director for Technical Services Engineer Mama Samaon, kailangan ang agarang sama-samang pagkilos upang matugunan ang mga suliranin sa River Basin. Binigyan din pa nito ang pangailangan sa updated na datos sa kalagayang ekonomikal sa lugar, tuloy-tuloy na water quality monitoring, mas matibay na climate resilience at disaster preparedness, at mas mahusay na koordinasyon ng mga ahensya at stakeholder. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
19: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita, pilakadlaw lamang human gideklarar ang dengue outbreak sa probinsya sa Agusan del Sur. Iabot na sa 14 ka mga agsornons ang natalang patay tungod sa maong sakit. Basis pinakaulahing dengue situationer sa maong lalawigan na niabot na sa 2018 na ang mga kasus dengue. Ng opisyal nilang natala kundi in 14 nini ang patay o kung na rin bugti kini sa 69% sa kinatibuk ang mga kaso. Ang lima ka mga local government units nga doon ay pinakataas nga attack rate sa matag 6,000 ka populasyon mao ang lungsod sa Rosario, San Francisco, Bayugan City, ingon man ang lungsod sa Lorito o sa Bunawan. Samtang ang mga natalang LGUs nga dunay patay tungod sa dengue mao ang Bayugan City nga dunay 5, Rosario 4, 2 sa Lorito ug tag-usa alang sa lungsod sa Bunawan ug ingon man San Francisco ug Torinto. Kon 30. Pinakakinako na pinakaapektadong age group nga nasa nagipanginaron og Jess nga doon na sa 14 anyos. Nga niabot sa 17.69% o gisundan sa 16 anyos. Nga mawang main age, kung average nga edad sa usa ka grupo. Niabot na usab sa 1,531 ang nang-admit sa mga balitumalanan na samtang sa death profile, nagikan sa upat ngadto na sa 4 anyos ngadto na sa 52 anyos ang age range sa dengue mortality kundi gikan sa 14 nga nakalasa 8 nini ang mga lalaki samtang 6 ka mga babaye. Sige na Dr. Jacqueline Francis Moviel, ang Provincial Health Officer 2 sa maong probinsya. Nangapunapod na sila mga dengue rapid testing kits ngadto sa mga rural health barangays or units og sa mga balayan-tabalanan alas sa paspas nga diagnosis. Gawas pa sa laing mga lakang ilang gihimo aron mabatukan ang padayong nga pagsaka sa maong kaso o gadiin gipaklaro niini nga kote ang ilang gihimong mga lakang. Adiser ang deklarasyon sa dengue outbreak ilabi na sa pagtigom o sa mga ebidensya sa mga kaso ingon man ebidensya sa mga hotspot area. Sa kanapusang bahin sa tuwang balitang Tingog Mindanao kung nadiin gipaklaro usamba ni Carlo Bonito Bisira, Information Officer 2 sa Office of the Civil Defense kung OCD Caraga, na ang gipailalom na sa State of Calamity ang tibuok probinsya sa Agusan del Sur result sa epekto sa krisis sa sektor sa agrikultura o kakulangon sa supply sa tubig. Sumala pa sa opisyal nga nadawat na nila ang sanguniang palalawigan resolution number 585-26. Gikas sa Agusan del Sur, di inagdeklarar sa province-wide state of calamity. Tungod niini ang Agusan del Sur na ang ikaduhang probinsya sa Caraga nga mihimo sa mga deklarasyon na human sa Dinagat Island samtang ang Butuan City o Municipality of Carmen na nagdeklarar na usab og state of calamity. Sigon ni Becerra, lahi ang nahitabo sa Agusan del Sur tungod kay mismo ang provincial government man ang nihimo sa deklarasyon. Subay sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Mukabat sa 36.4% sa agricultural communities sa Agusan del Sur ang naapektuhan samtang hapitanang component LGUs ang nakasinati o kakulang sa potable water tungod sa 31.4% nga pagkunhod sa water availability sa watershed.

0: on Mindanao.
1: 106.7 sa atong pagbalik kabag ni Kabalkada sa atang iandugang mga balita, presyo sa mga nagunang palaliton o ingunuan balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Tibok Region 9. Dire sa programa ng Lanog sa Bagtingan, alas 5:45 na.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Are you planning to build your dream home?
6: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17.

0: 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Radyo Magbating.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
4: Alas sa 5:52 na, balik na rin sa pagpanaguban kabag ng kabalkada sa Lano sa Bantingan. Sayranta ang kasamtangang presyo sa liquefied petroleum gas. Ano na may pagsaka o nagpabili ng presyo ni ini? Report pinagi ni Bagting. 27 Daryl Ayaay.
8: BDC Market Report.
9: Yes, Bagting 17, mayong buntag kanimo dihaw, ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Ni mga orasa, ito itunol ang kasamtangang presyo sa LPG sa month of October, dari mismo sa Petron Gasol. Karon natong sa Iran, Gasol 2.7 kilogram, 500 ang tangke, 7 kilogram, 980, 11 kilogram, 1,500, 22 kilogram, 2,920, o sa 50 kilogram, 6,230 ang tangke. Sa Fiesta, 2.7 kilogram, 480 ang tangke, o sa 11 kilogram, 1,450 ang maong tangke. Mao kato ka samtang presyo sa LPG nga naimutan sa Pulmon Street, Santiago District, Pagadian City. Ako si Bagting Boy, T-Shirt, Daryl Kat, Ayaay, sa Belasem, o Radyo Bagting.
7: 106.7 Radyo Bagting.
4: Dugang sa mga balita, impormasyon, kabag ng Gabalgadas, 200 kafari nationals sa Gipangdakop, sa inter-agency crackdown tungod sa ginudahang human trafficking o scam hub sa duha ka lungsod sa Zamboanga, Sibugay. Kumpletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
7: BDC.
4: Sige ko.
5: Gilusad sa nagadaiyang ahensya sa gobyerno ang usa ka dakong interagency operation sa mga lungsod sa Alicia ug CI Zamboanga Sibugaya gahapon adlaw Oktubre 2, 2026 batok sa gidudahang human trafficking, immigration violations ug uban pang transnational criminal activities nga posibleng nalambigit ang mga langyaw. Gipanguluhan sa National Bureau of Investigation kon NBI ug Bureau of Immigration kon BI ang operasyon, samtang naghatag og seguridad ang Joint Task Force Zampilan pinaagi sa Joint Task Group Igsoon o Busawan o Second Infantry Brigade sa Philippine Army. Gibase ang operasyon sa dugay ng intelligence gathering o koordinasyon sa mga ahensya. May kalabutan sa gidudahang iligal nga kalihukan sa lugar diin mukabat sa 200 ka foreign nationals ang gimonitor. Padayon pa ang pag-verify sa ilang immigration status, kahimtang og posibleng galambigitan sa bisan unsang iligal nga kalihukan. Gisusi usab sa mga otoridad ang mga timailhan nga adunay pipila ka indibidwal ka posibleng nahimong biktima sa human trafficking, exploitation, pagpugos, illegal recruitment, o pagpugong sa ilahang kagawasan sa paglihok. Lakip sa mga na-recover sa operasyon ang ibinaban ng 2,000 ka mobile phones, daghang computers o laptops o uban pang electronic equipment o materyales. Gisusi pa kini sa mga otoridad aron mahibal-an kung adunay koneksyon sa gidudahang scam-related activities. Gilauman nga ang NBI o BI mo pagawas pa og dugang detalye sa validated nga gidaghanon na og nasyonalidad sa mga foreign nationals nga gi-monitor karon na mga nadagpan, dugang ebidensya nga na-recover o posibleng mga kaso nga ipasaka human sa hustong dokumentasyon og legal nga proseso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM o Radyo Bagting.
4: Dugang pas balita ang impormasyon kabag ni Gabalgadas. Capability Enhancement Training ipahigayon sa ATI-RTC9. Mga leader sa mga mag-uuma sa Zamboanga City ni Salmo. Report ni Bagting 29, Cheryl Lalirazan.
8: BBC Live Report.
10: Gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 kon ATI-RTC9 ang lima kaadlaw nga capability enhancement training on rice-based agro-clustering approach. Din miapil ang mga kadagkuan sa mga mag-uuma gikan sa Distrito 1 Irrigators Association Agriculture Cooperative sa Barangay Patalon, Zamboanga City. Nakasentro ang pagbansay sa Leadership of Values Transformation, Agro-Entrepreneurship o Rice-Based Agro-Clustering aron mahatagan ang mga partisipante o praktikal nga kahibalo sa pagpaligon sa ilang kooperatiba o pagpalambo sa malungtarong agricultural enterprises. Gipanguluhan sa project officer o ban sa technical staff ang mga sesyon pinagi sa paghatag o practical knowledge o giya sa tibok nga pagbansay. Pinagi sa mong kalihukan, gipaligon ang paningkamot sa National Irrigators Administration Zambasulta Regional Sub-Office sa pagpaligon sa mga organisasyon sa mga mag-uuma, pagpalambo sa mga partnership o pagdasig sa malungtarong kalambuan sa agrikultura alang sa kayuhan sa mga mag-uuma o ilang mga komunidad. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bal FM o Radyo Bagting.
4: Samtang sa pikas bahin sa mga balita kabag ni Gabalgada, sa dunay 50 anyos nga babae gitikbas patay sa iyang silingan dito sa Dumingag. Unsay rason na nining maong krimen? Report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
8: BBC Live Report.
11: Patay ang 50 anyos nga babae human gitikbas sa silingan nga lalaki sa Puro 4 Barangay Libertad, Dumingag, Zamboanga del Sur, alas 9.30 sa buntag ni atong Oktobre 2, 2026. Ang biktima og suspetsyado gingong managsilingan ra, pinasikad sa investigasyon. Naglalis una ang duha mahitungod sa usakabahin sa wala panagaling humay nga ana sa solar dryer. Sa diyang ni pauli na untang biktima, natagbuhan ni ini ang suspetsyado nga gingong nagdalog sundang nga kalit na nikbas sa nidaga na untang biktima. Nakaangkon og grabing samad sa liog ang biktima o wala na nadala pa sa balay tambalanan, gumikan kay nabugtuan na kinisi ang hinulamang kinabuhi. Human sa panghitabo, nisibat ang sospechado paingon sa barangay Maralag, din padayon pa usab nga gipangita karon sa kapulisan alang sa posibleng pagdakop ni ini. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bal FM o Radyo Bagting.
8: 106.2 FM. Radyo Bagting.
4: Alas sa 5:59 atong oras kabagdag gabalkada sa nga tuwang tulumanon di ay hatod ganato sa Nature's Gift product. Sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, tinaw klaro ang imong pananawa. Mimo Smart Syrup, vitamina sa utok sa bata, mas paspas makatuon, mas dali makahinumdom. Kalito kalipong, murag gatuyok ang palibot. Ayo tuguti nga ang vertigo makasamog sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Verticure Capsule, kauban sa pagatiman, batok sa kalipong o problema sa balansi. Ang Nature's Gift product sa Mimo Smart Syrup, ingon man ang Mimo Smart Capsule, Verticure Capsule o Nerve Flex Capsule. Alang sa kahimsog sa panlawas, gamit na sa produkto sa Nature's Gift product kabagtig kabalkadas. Sa nagpaabot sa resulta karong buntaga, ang resulta kay 819. 819 ang resulta. Good morning to Giselle Barisayo, Juan Elga, Dorisa Castillo. Oh, good morning po, Dani. Oh, sa tanan nga nagpaminaw na lang, may buntag ganinyo. Sa itong pagbalik, dugang pang detalye sa mga balita, dali paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, untop alas 6 na sa buntag.
12: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
14: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
17: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
18: Sana all.
17: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
19: Oh
18: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Radio

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bes sa Radyo Bagting Bell FM, alas 6:07 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nang paminaw kamo sa Lalanon sa Bagtingan.
1: Balik na sa pagpanaguban, kabag nagbalkada sa Lanog sa Bagtingan, kanapusang hugna sa tuwang tulumanon. Diri paghapon, yung mabati sa 106.3 ang Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bagtingan Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Atong tulumanon sa kanunay, nabagan kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olurbancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Ug lakip na kabagtig kabalkada, si Dr. Heidi Abalie, Osaka General Dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Iliana Bivio College, niyabag usap sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan sa mga ginikanan o diba ka mga tinunan nga gusto mo iskwilag kulihiyo apa naglibog mo kung unsang kurso yung kwaon o diba ka asa mo napit nga eskwilahan mo tungha ay napaglangan, bisita na sa Iliana Bivio College, the builder of future leaders. Kininahimutang sa Balangasan Pagadian, pwede ka makapili sa klase buntagon hapunon or panggabi nga klase. Munang ay napaglangan, bisita na o pa-enroll sa Iliana Bivio College. Alas 6:09 na itong oras sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon kabagdig kabalgada sa mga balita gikan sa BBC News Center. Atong sayran ang balita gikan ni Bagting 16 Vanessa Kaga sa Tumakmol. Balita kabagdig kabalgada sa ginagka na yon. DIL Choga 53rd IB gipahugtan ang kampanya batok sa insurhensya sa Zamboanga del Sur. Ang kompletong detalye ni Bagting 16 sa Vanessa Kaga sa Tumakmol.
4: BBC Live Report.
5: Mas gipalig-on pa sa Department of the Interior and Local Government kung DILG sa Zamboanga del Sur o sa Armed Forces of the Philippines ang ilang pagtinabangay alang sa kalinaw og seguridad sa lalawigan pinaagi sa gipahigayon ng Second Special Action Committee on Anti-Insurgency Meeting ilalom sa Provincial Peace and Order Council. Ang mongtigom gipahigayon sa DILG Zamboanga del Sur Conference Room sa Barangay Daop, Pagadian City o gipangunahan kini ni Lieutenant Colonel Aldwin G. Cortez, ang commanding officer sa 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army, kauban si DILG Sabuanga del Sur Provincial Director Dave M. Barot. Gipresentar sa DILG ang mga pinakabag-ong gihatag nga tabang alang sa mga former rebels. Pipila sa mga nagunang punto nga gituki sa maong tigo maokining musunod. Provision of immediate and livelihood assistance to former rebels o ang paghatag og immediate and livelihood assistance alang sa mga nagbag-o na silang kinabuhi nga mga kanhi rebelde aron makabalik sila sa normal nga pamuyo ug matabangan ang ilang reintegration sa komunidad. Ikaduha, Retooled Community Support Program, ang pagpatuman sa mga batakang serbisyo sa gobyerno sa mga hilit nga komunidad aron matubag ang mga panginahanglanon sa katawhan ug malikayan ang pag-recruit sa mga rebelde. Ikatulo, mao ang POC Omnibus Guidelines, ang pagpasabot sa mga lagda ug responsibilidad sa matag ahensya sulod sa Special Action Committee aron nga mas hapsay ug mas paspas ang koordinasyon sa seguridad ug kalambuan sa lalawigan. Pinaagi sa mong ligong koordinasyon gipaniguro sa DILG o sa 53rd IB nga mapadayon ang ilang kolaborasyon o integrated approach alas sa gitinguhang malungtarong kalinaw o kalambuan sa tibuok Zamboanga del Sur. Ako si Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Dogang pa sa mga balita ng informasyon kabagdi kabalgada sa gikan paghihapon sa BBC News Center gipasabot sa Department of Agriculture kung ngano nga temporaryo nga gipahundong ang pag-export sa fresh obi dungan sa tumong nini nga matubag una ang panginahanglanon sa lokal nga merkado ug mapakusog ang industriya sa nasud. Sigon Agriculture Secretary Francisco Kiko Chulaurel Jr., taas ang demand alang sa obi sa Pilipinas apan nagpabiling limitado ang supply sa planting materials nga kinahanglan aron nga mapalambo ang produksyon. Gawa sa pagtubag sa lokal nga panginahanglanon, gihatagan usab nini og gibugaton ang pangmalahutayong epekto sa industriya. Ginugang panini nga dunay posibilidad nga magtanom ang matanom ang ubi sa ubang nasod o ingon man sa umabot nga panahon mahimo kining kompetisyon sa Pilipinas sa pangkalibutanong merkado. Gumikan niini buot sa DA nga mauna ang nasod sa pagpalambo sa produksyon o pagpatuman sa industriya sa ubi samtang gipadayon pa nini ang posisyon sa Pilipinas isip pa nagunang producer. Gabahin matod pa kini sa mas halapad nga plano sa Departamento sa Agrikultura nga pakusgan ang lokal nga industriya. Siguradoong dunay saktong supply alang sa mga Pilipino o makamugna og mas ligon nga pundasyon alang sa ubi isip pa usa ka mahinungdanong produktong agrikultural. Alas 6:13 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada sa dugang sa mga balitang impormasyon dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan. MSWD o dumalinaw ng hatag og regalo sa mga senior citizens nga PDL sa Pagadian City Jail. Ang report ni Bagting 29 Cherel Lirazan.
3: BBC Live Report.
6: Nang hatag og mga regalo ang Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWD o dumalinaw ngadto sa mga senior citizen nga mga persons deprived of liberty kon PDL sa Pagadian City Jail Male Dormitory kagahapon October 2, 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa Elderly Filipino Week 2026. Gidawat sa Pagadian City Jail ang mga representante gikan sa MSWD o dumalinaw nga mipadayag sa ilang pagkamangyatagon pinagi sa paghatag og mga regalo ngadto sa mga benepisyaryo. Ang maong inisyatiba naghatag og kalipay og nagpahinumdom nga ang mga senior citizen nga mga PDL padayong gila gitahod og giatiman sa komunidad. May padangat usab ang Pagadian City Jail Male Dormitory sa ilang pagpasalamat ngadto sa MSWD o dumalinaw alang sa ilang suporta og pagtagad sa mga pinirisong senior citizen. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Samtang dugang pa sa mga balita sa BBC News Center, gipaligo sa Department of Education ang mga operational protocol nini aron nga ipangan or andamon na ang mga tulungan sa posibleng epekto sa El Nino alang sa sektor sa edukasyon. Sigon na ni Education Secretary Sunny Angara, lakip sa mga estratehiya ang padayon nga risk assessment, pag-update sa contingency plans o pag-andam sa flexible learning options alang sa padayon nga pagtuon. Gimando ano sab ni mga personnel nga paspasan ang pagpasulod sa mga konsepto sa climate change sa curriculum isip pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gidugang paninig, gimanduan na ang matagtulunghaan sa pagpanganda o pagpanindot sa water sanitation o gingon man hygiene facilities aron masiguro ang luwas sa ilimnong tubig o adunay maayo nga ventilasyon sa mga tagtulunghaan. Ang nasangpit ng mga lakang nagtumong sa pagprotektar sa panlawas sa matag estudyante ng mga magtutudlo ay hapaman na masinatian ang hilabihan kainit sa musunod ng mga bulan. O galayon nini, gitamagan usab ang tanan ng mga magtutudlo na kinahanglan mabuhat og mga saktong pamaagi aron nga magpabilin usab ang pagkat-on sa mga tinun-an. 6.6 Radio Magbating. Alas 6:16 na itong oras sa Kabagdig Gabalgada. Sa dugang pa sa mga balita at impormasyon, BBC News Center paghihapon, gamikan kaya ang balita Kabagdig Gabalgada nga nagkanayon. Adunay balita nga nagkanayon. Amay Pakpak Medical Center nagtanyag og HIV screening nga 232 ka confirmed cases natala. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.

0: Nanawagan ng Amay Pakpak Medical Center kon APMC, Marawi City, Lana del Sur sa mga individual nga posibleng adunay sintomas sa HIV nga magpa-screening aron mahibal-an dayon ang ilang HIV status. Mato ni Dr. Monera Luz Viminda Makod, Medical Specialist for sa APMC, libre o confidential ang HIV screening sa ilang AIDS treatment hub, din gihatagan og dakong importansya ang sayong pagkahibalo o gustong pag-atiman. Sumala sa record sa APMC, sukad 2022 hangtod 2026, mikabat na sa 232 kakumpirmadong HIV positive clients ang natala sa pasilidad. Apan gipatinaw ni Makod nga dili tanan niini gikan sa Lana del Sur tungod kay nagserbisyo usab ang APMC sa mga pasyente gikan sa ubang lugar. Sa 232 ka kaso, 64 ang mga estudyante. Samtang kadaghanan anaa sa edad 20 hangtod 29 anyos. Aduna usab 12 ka buok ang ubos sa 20 anyos ug ang pinakabata nga natala kay 15 anyos. Ang HIV screening gihimo pinagi sa pagkuha og blood sample. Giawag usab ang mga mabdos nga magpatest aron malikayan ang transmisyon sa HIV gikan sa inahan ngadto sa bata, panahon sa pagmabdos, sa pagpanganak o pagpasuso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Ang lanog sa Bagdingan, kabag nagkabalgada, hatod ka nato sa National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula sa tanang mga mag-uuma nga dunay problema sa inyohang basakan. O di ba ka sa inyong pananaw mo gusto mo masayod mahitungod sa programa nga patubig or irrigation? Bisitahay lang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawag Pagadian o di ba ka kontaka ang cellphone number nga 0985-824-4566. Samtang ingon man usab ang Petron Gasol nga gipanagiha ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sa anak nga si Clarissa Isa Bahamonde padayon nga niabag sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Sa gusto nga magpalit or baka magpatubig ng liquefied petroleum gas, ilabi na nga ningsaka ang presyo karong panahon na. Hala sige, ato na sa Petron Gasol. Nahimutang ilang maina sa may Santiago doon sa DB, mikaduhang branch, nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. O gasila usab, exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang doon sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Tukuran o Lungsod sa Aurora. Alas 6:20 na itong oras, kabagdag gabalgada sa gipaniguro sa Department of Agriculture sa publiko nga dunay igong supply sa pagkaon ng nasod atubang sa bahay sa Super El Nino sa mga musunod ng bulan. Sigon Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., ang nga nangandam na ang gobyerno sa posibilidad nga grabing epekto sa nasangpit ng Super El Nino. Mahinungdan naman ito pa nga mapuno sa bugas o palay ang mga budiga sa National Food Authority kung ugaling muubos ang produksyon gumikan sa El Nino adunay daghang buffer stocks. Pagpasabot nini nga dunay pundo ang gobyerno aron nga madugangan ang fertilizers kundi at dunay pipila ka mga lugar nga daghan paghihapon og tubig. Usa sa mga gihimong kapasikaran nini sa kasamtangan ang pagbaton og dugang 65 ka budiga sa nagkalain-laing bahin sa nasod kundi aduna karoy kinatibuk ang 364 ka budiga na ang ilahang gipangbutangan og bugas. Alas sa 6:21 na itong oras sa kabagting o kabalkada sa samtang sa pikas sa bahin sa mga balita. Atong sayran na kung doon na ba yung mga balita nga gipadangat gikan sa buhatan sa kapulisan sa Rehiyon 9. Okay, double check na to. Okay, wala. Walay bagong nadawat na itong balita karon. Samtang sa pikas sa bahin nga balita gikan paghihapon sa BBC News Center. Gumikan kay nikabat na sa bagong record high nga 19.61 trillion pesos ang kinatibuk ang outstanding debt or utang sa nasudnong kagamhanan sa pagtapos sa bulan sa Agosto 2026. Hoy! Sigon sa Bureau of the Treasury ko na BTR, nadugangan og 217.62 billion pesos or bugti kini sa 1.12% ang utang sa nasud gikan sa kaning 19.39 trillion pesos niadtong Hulyo. Gumikan sa pag-issue sa mga domestic government securities o ang paghinay sa kantidad sa piso kontra dolyar. Sa kinatibukang kantidad sa utang, 13.24 trillion pesos or bugti sa 67.53% ang nagikan sa mga lokal nga gikuhaan na samtang 6.37 trillion or kapin kun kulang sa 101.92 billion dollars usab ang nagikan sa gawas sa nasod nga gikuha base sa ilahang monitoring or kini base usab sa value sa 62.50 pesos matag dolyar. Nagpasabot kini sa 10.72% nga pagsaka sa utang sa nasod kun ikumparar nga sa natala nga 17.71 trillion pesos niadtong December 2025 lubong natag utang kabagdig kabalkadas. Gilauman usab nga diin na musaka pa ang kantibukang utang sa Pilipinas paingon sa 2027 na gumikan sa planong pag-utang sa gobyerno og dugang 1.7 trillion pesos aron punduhan ang kasamtangang budget deficit. Ariyay ko po. Pakak. Mone ang resulta gabag ni Gabalkadas. Ayuda pa more ang resulta ang Pilipinas na punog utang. Diba? Pilay utang sa matag individual na to. Oh. Mone giingon gabag ni Gabalkadas nga sa ayuda, dilitanan makarawat og hinabang. Diba? Pero kung galing, kung utang na ganihisgutan kabag ni Gabalkadas, pila ganito ang tuwang utang sa matag Pilipino? Atong double check ha. Natoy gipagawas ang EBS-BN kabag ni Gabalkadas. Oh. Ang matag Pilipino matod pa adunay utang, no? Base ni sa 2024 sinso sa PSA. Ang matag Pilipino matag usa nato aduna tay utang sa gobyerno nga 173,928.14 centavos. O mao nay utang sa Pilipinas. Ang pangutana kabag ni Gabalkadas, kun utangan mi nganong panahon sa ayuda dinan mi apilon. O di ba? Ang pabayro ni dapat ng katong mga kurakot nga gobyerno, mga politiko, dili kay apilon, papilon ta og ingnon nga natay utang og daglisod gitag bayad tong utang nga piso-piso lang. Kini pa kang niabot nag 173,928 ang utang sa matag usa. Radio Magbangking. Ingon tanig, wa mo ko jape dering panahunan eh. Di ba? O mo na kabag ni Gabalkadas sakit niya kamatuuran. Pagtingbayad na sa utang, moingon na ng gobyerno nga ang matag Pilipino adunay utang nga mao ni mo ni kadak-a. Pero panahon sa ting ayuda, pinili ang hatagan og ayuda kay lagi daw tagaan tong mga poorest of the poor. Pero matingala ta kay nganong dunay mga kining hayahay og kahimtang nga naapil sa hinabang. Kay ngano man kay suod ni kapitan, suod ni mayor, suod ni congressman or tao ni mayor mahadlok isumbong kay basin unya og matanggal. Radio Magbangking. Mao na utang pa more, utang pa di ang resulta, utang na puno og utang Pilipinas kay sige lag ayuda, mga taong naog ayuda moy angay pabayron ining utang sa Pilipinas. Radio Magbangking. Walang kag-oras kapag nagkabalkada. Salamat sa pagpakikuban. Hangtod na lamang sa Sabado Pohon sa programang Lanog sa Bagtingan. Sa gala sa Mabagting Reporters, ako si Bagting de Shashad de Flores of FIBA, na yung buntag, alas 26 na sa buntag.
2: Nang paminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po para ayaw ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: present Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
7: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.

0: Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat sexual na problema nato. Malipong, magsuka ug bug-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Mutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
4: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
4: every
2: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardu HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas basko.
8: Rag Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbagin.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang Edukasyong Pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
0: Radio Magbagin.

Yeah,

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsatra sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7, live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News, monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita. BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa balitang lokal, 53rd IB nagpahigayon og anti-insurgency updates ato sa PPOC meeting.
1: Skills og livelihood training mas gipalapdan sa LGU Kumalarang.
2: Sa uluhan sa balitang regional, duha ka lalaki patay sa pagpamusil sa Pikit Cotabato.
1: Patong-patong nga kaso, posibleng atubangon sa suspect sa pagpatay sa iyang silingan dito sa Quezon, Bukidnon.
2: Sa mga balita sa kauluhan, kaluwasan sa mga eskwelahan o profesional nga kalambuan sa mga magtutudlo, palig-unon.
1: Petisyon batok sa pagka-Senate President ni Win Gatchalian, gibasora sa Korte Suprema.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Presidente Trump mag-iisip nga kadaugan ng pagpauli sa mga sundalo gikan sa Iraq.
1: Christina Pai kabuhi paghihapon na bisan duha ka higayon nang gipatuman ang lethal injection.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, inflation sa Pilipinas posibleng musaka hangtod 17.4%.
1: Sa uluhan sa balitang sports, duha ka WTA tournament sa ipahigayon sa Pilipinas sunod tuig.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, mga sintomas sa brain tumor sa iranta.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba sumad karong adlaw gipagawas gikan sa bilangguan sa mga Amerikano si Apolinario Mabini. Nasayod ka ba nga pinasikan sa kasaysayan sa Pilipinas.
2: Samtang sa balitang showbiz, Dennis Trillo mihangyo sa iyang fans nga undangon na ang pagsigbas batok sa iyang co-actor nga si Patrick Garcia.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
2: Gipresentar sa 53rd Infantry Battalion kon 53rd IB ang mga nagkadaiyang update kalabot sa ilang mga paningkamot batok insurhensya sa Zamboanga del Sur ato sa 4th quarter regular meeting sa Provincial Peace and Order Council baguha ipalamang. Gipadayag ni 53rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Alduin Cortez aba kalambuan sa seguridad, mga programa, guban pang inisyatiba alang sa kalinaw ug gapsay sa probinsya. Kabahin usab sa kalihugan ang paghatag og pinansyal nga tabang sa mga friends rescued ubos sa enhanced comprehensive local integration program kon ICLIP aron matabangan sila sa ilang pagbalik sa malinawon ug produktibong panginabuhian sa komunidad. Ang maong meeting ang gitambungan sa mga nagalain-laing ahensya sa gobyerno ug security forces nga nahimong gabahin sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa probinsya.
1: Sa dugang detalya sa balitang lokal, padayon ang lokal nga pangagamhanan sa Kumalarang sa pagpalapad sa mga oportunidad alang sa skills development og livelihood training sa mga residente. Pinaagi sa LGU Kumalarang Technical Vocational Education Training and Assessment Center kon LGU Kum Tivetak, padayon sila nga nanawat og mga enrollees alang sa Agricultural Crops Production in situ nga rehistrado sa TESDA ubos sa UT PRAS. Nasa Iran nga ang training mulungtad sa 336 ka oras. Libre ang training og assessment fee og adunay allowance nga 160 pesos matag adlaw. Alang sa mga interesadong individual, mamahimong mobisita sa peso office aron makapa-enroll.
0: BBC Martin Balita. BBC Balitang Regional.
2: Patay ang duha ka lalaki human gipusil sa wala pa mailhing mga suspect sa sitio Kumlang, Barangay Tinutulan, Pigit, Cotabato. Alas 12:20 sa udto gahapon adlaw, Oktubre 2, 2026. Nasairan nga sakay sa motorsiklo ang mga biktima og pauli na unta gikan sa usa ka agri supply store. Dihang gipahunong og gipusil sila sa mga suspect. Giilang mga biktima nga sila alias Lopez Taparan og Baser, managsamang residente sa Aliosan. Posibleng personal nga panagbangi ang motibo sa insidente, apan padayon pa kini gipamatud-an sa kapulisan. Nagpagawas na usab og flash alarm sa mga kasigbit nga police station og border checkpoints alang sa posibleng pagkasikop sa mga suspect.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, posibleng magatubang og patong-patong nga kaso ang suspect sa pagpatay sa silingan ini dito sa Prokdos, Barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnon, atong Huwebes hapon, Oktubre 1, 2026. Ang biktima gilang si alias Gerson, 30 anyos, samtang ang suspect gilang si alias Fredo, 38 anyos, pulos residentes na sangpit nga lugar. Matod pa ni Police, Lieutenant Colonel Erwin na Ilga, hepe sa Quezon PNP, gawas sa kasong murder o homicide, posible pang magatubang ang suspect o kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act na mapadmatunan ang armas nga gigamit dili lisensyado. Matod ni Nael Gagi, katakda untang magatubang sa barangay ang suspect o ganging soon sa biktima, human gikulata ang suspect ni adtong Setyembre 28 apan wala na kini mahitabo human sa maong krimen. Kainumduman nga nisulong ang biktima sa balay sa suspect nga nisangpot sa pagpamusil o pagpandungga ba sa suspect nga dos biktima nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Dugang ni Elga, personal nga bangi ang hinungdan sa madugoong krimen.
0: BBC Martin Balita. BBC Balitang Nasyonal.
2: Giila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importanteng papel nga gihuptan sa mga magtutudlo. Uban sa saad nga paniguruhon ang kaluwasan sa mga eskwelahan sa tibuok na sud, nagkanayon pa kini nga ang gobyerno nagpadayon sa pagpalambo sa mga magtutudlo o sa ilang propesyonal nga kalambuan sa tibuok nilang mga karera. Kini nga mga lagang makita sa mga programa sa administrasyon, lakip ang Teacher Education Roadmap 2035 ug ang scholarship program para sa Teacher Education Centers of Excellence. Gipasigarbo sa presidente nga ang paglusad sa My Teacher Education Commons kon MyTech magbukas sa dalan alang sa dugang nga oportunidad para sa mga magtutudlo nga magpadayon sa pagkat-on ug mulambo sa ilang mga gahana sa tibuok nilang mga karera. Ang administrasyon nagtumong sa pagsiguro nga ang mga magtutudlo mas andam sa dili pa sila mosulod sa klasehanan ug paghatag kanila ug makahuluganon nga mga oportunidad nga magpadayon dayon sa pagkat-on samtang nag-practice sa ilang propesyon. Niining bahina, gipasalamatan sa presidente ang mga magtutudlo sa tibuok na sud ug giila usab ang mga gauban sa gobyerno gikan sa pribadong sektor nga mga magtutudlo sa natad sa edukasyon sa pagpaambit sa ilang kahibalo, mga kapanguhaan, panukiduki ug oras.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gibasura sa Korte Suprema ang petisyon for certiorari nga nagkutay sa legalidad sa session sa Senado ni atong Hunyo 3, 2026. Din gideklarang bakante ang mga posisyon og napili si Senador Sherwin Win Gatchalian isip Senate President pro tempore og acting Senate President. Ang maong session gipahigayon taliwala sa pag-boycott sa grupo ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano humana sa pag-arrest ni Senador Jinggoy Estrada niya doong Hunyo 1. Bisan pa man, nagpagawas og memorandum si Cayetano bahin sa Sinidae kon sini di adjournment. Nagpadayon ang 12 ka senador apil ang wala gilauman nga pag-amot ni Senador Francis Escudero gamit ang legal nga basihan sa kasong Avelino versus Cuenco aron ipadayag ang dunay quorum sa desisyon nga gipagawas sa Korte Suprema niadtong Oktubre 1 nga gipirmahan niadtong Agosto 26 gipadayag sa korte nga walay nahitabong grave abuse of discretion og nahisubay sa balaod og jurisprudence ang gihimong sesyon sa bagong mayorya. Kainom duman nga formal nga napili si Gatchalian isip Senate President niadtong June 17 sa gipatawag nga special session ni President Ferdinand Marcos Jr. Human naangkon ang gikinahanglang ika-13 nga buto gikan kang Senador Joel Villanueva.
0: BBC Balitang Abroad.
2: Giisip ni US President Donald Trump nga pag-uli sa mga sundalo nila kun gikan sa Iraq o sa kakadaugan alang sa Estados Unidos. Gipasigar mo ni ini ang kamatuoran diin pinaagi sa iyang pagpangulo nagkapot sa US ang kadaugan batok sa grupo sa ISIS. Wala usab ni ini palabya ang pagsaway sa mga nakalabay nga pangulo tungod sa paghari sa ISIS ug niatake kini sa Estados Unidos. Giinsister ni ini nga sa unang termino pa lamang hugot ng iyang pagpakigbatok sa teroristang grupo. Gikasubo ni ini nga adunay 4,500 na ka mga sundalo sa Estados Unidos ang namatay og sobra 31,000 ang angol sukad nagsugod ang giyera sa Iraq.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gikumpirmar sa mga opisyal sa Tennessee nga pakya silang mapatuman ang sentensya nga kamatayon kang Christina Gail Pike kaniadtong Miyerkules, Setyembre 30 kalabot sa pagpatay nga iyang gimo kaniadtong 1995 human siya gihatagan sa duha ka doses sa lethal drug. Sigon sa iyang mga abogado, nakita nilang natulog paghihapon si Pike o gali gahagok pakinihuman sa unang pagpatuman sa sentensya nga kamatayon. Sa kaulahian, gisakay si Pike sa ambulansya gikan sa bilangguan. Nakatakda ngay patuman kang Pike ang silot nga kamatayon. Alas dyan sa buntag kaniyatong Miyerkules, kiniadunay kalabutan sa iyang salaod, nga gihimo kaniyatong 18 anyos pa lamang kini. Kung nahinayon ang execution, siya ang unang babae nga nagatubang sa silot nga kamatayon sa Tennessee, sulod sa kapin 200 katuig. Usa ka oras una sa nakatakda sa pagpatuman, temporary nga gihunong ang execution, paglabay sa usa ka oras. Gibasura usab sa US Supreme Court ang nasangpit nga mando. Sigon sa mga abogado ni Pike, duha ka dose sa pentobarbital ang gihatag kaniya. Alas 7:27 sa gabi sa diyang gipatuman ang silot nga kamatayon kang Pike sulod sa execution chamber. Human nini nagpabiling gamata pa si Pike. Nag-iisa pa nini ang iyang ulog ng utana sa mga opisyal sa bilangguan kung mauba ang bation sa iyang bukton. Sigon sa mga report, dili klaro kung unsa ang iyang gipasabot. Alas 8:26 sa gabi, dihang gihatag kang Pike ang ikaduhang dose sa pentobarbital. Alhayon nini, nagdusosab sila sa mga motion sa 6th Circuit Court o sa District Court.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, gibutyag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga ang inflation sa nasud, posibleng musaka nga to sa 6.4 o 7.4% alang sa bulan sa Setyembre. Mas taas kini komparar sa 6.1% nga inflation na niadtong Agosto human sa upat ka managsunod nga bulan nga paghinay sa pagsaka sa presyo. Sumala sa BSP, usa sa mga hinungdan niini mao ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon sama sa utanon, isda, bugas ug prutas tungod sa epekto sa panahon. Nakadugang usab sa pressure ang pagsaka sa presyo sa gasolina ug ubang produktong petrolyo, lagip ang paghuyang sa kantidad sa peso. Kung moabot sa 7.4% ang inflation, mahimo kini nga pinakataas nga level sulod sa kapin 2 ka tuig. Ang Philippine Statistics Authority ang mupagawas sa aktual nga inflation rate sa September karong October 6, 2026. Ang balita ni Gosho, giabagan sa AB Gadgets Pagadian. Available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan. Dala lang og valid ID o down payment sa dili madugay, maka-cellphone na ka. Nagtanya ko sab sila og 5% discount sa mga gadgets. Unsa pa imong gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian. Anani mo tang sa barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenda. Alang sa dugang kasayuran, doon lang ilang mga staffs o kaha pwede mo ma-message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko!
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita! BBC, Sports, Balita!
1: Gipahibalo sa Philippine Tennis Association, CONFILTA, nga napili ang Pilipinas isip host sa duha ka Women's Tennis Association kon WTA tournaments. Kinihuman giaprubahan sa WTA ang hosting application sa FILTA. Target nga ipahigayon ang WTA 125 karong bulan sa Enero human sa ikaduhang semana sa Australian Open. Samtang ang WTA 250 giplanong ipahigayon tali sa Oktobre o Nobyembre. Sumala sa FILTA, dako ang ilang kalipay tungod sa pag-aproba sa WTA nga mahimong host ang Pilipinas. Matod pa ni atong Enero gipahigayon ang WTA 125 Philippine Women's Open. Dino sa mga nakigkompetensya mao ang Pinay tennis star nga si Alex Yala. Ang balita sports, atod ganato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nahimutang sa may Santiago Dolsa Dibim, ang ilahang lain nga branch nahimutang sa may Duterte Street Gatas Dolsa Shell Gasoline Station. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang main nahimutang Dolsa SMC College, doon na sila lain nga mga branches nahimutang sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, lakip na usab sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, ang brain tumor mahimong benign o cancerous o mahimong magsugod mismo sa utok o migatap gikan sa laing bahin sa lawas. Sagad sa mga sintomas ni ini ang padayong pagsakit sa ulo o talagsaong pagpanigit sa ulo, seizure, kasukaon o pagsuka, pagbag-o sa mood o personalidad, mood swings, kakapoy, problema sa pagbalanse, memorya o pananaw. Ang sakit sa ulo mahimong mas grabe sa buntag o musamot panahon sa pag-ubo, pag-atsing o pag-ihersiso. Bisan pa niini, dili pasabot nga brain tumor dayon ang hinungdan sa maong mga sintomas. Busag idasig ang makasinati niini nga magpakonsulta sa doktor alang sa hustong eksaminasyon. Ang maong balita, giabangan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Sheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry, o Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: All right, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod Ka Ba Corner. And of course, Bagding 28, Nasayod ka ba nga human na dakpan sa mga sundalong Amerikano sa Quiapo, Nueva Ecija niyatong December 1899 o gipriso sa Anda Jail ang bantugang bayani nga gilang Brain of the Revolution. Nag-antos kini sa kawad-on o kawalay trabaho nga igo lamang gisuportahan sa iyang mga higala nga sila Dr. Isidro de Santos o Dr. Aquilino Calvo samtang nagpuyo sa nagtahan. Bisag nasundan kini sa ilaing pagdakop o pagdeport kaniya, ngadto sa Guam sa misunod nga tuig kauban ng uban pang mga lider sa revolusyon. Nagpabilin nang yang dakong tunob sa kasaysayan. Tungod sa iyahang gihimo o sa pagbag-o sa dagan sa politika kaniadto, opisyal nga gimanduan sa mga otoridad ng Amerikano ang pagpagawas kaniya gikan sa bilangguan sa Anda Jail ni Adtong Pichatres sa gabi kon October 3, 1900 sumad karong adlaw. Onya kinsa maning bayan niha bagting 28. Mao si Apolinario, yes. Mabini. Kabagting kabalkada, ang brain of the revolution, mauna si Apolinario Mabini. Karon nasayod ka na nga sumad karong adlaw di ay gipagawas sa gikan sa bilangguan sa mga Amerikano ang naisgutan nga bayani. Ang balita ay nasayod ka ba? Atod ka nato sa Ilyana Bayview College. Naginusara nga pribadong tulunghaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Na kininhimutang sa may Balangasan, Pagadian. Ang Ilyana Bayview College nagtanyag unum ka kurso nga maukining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Convitivitet, Bachelor of Arts in English Language Studies, kon BAELSA. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala na irosona, rondili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Ilyana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. Mga madi o padi, ani ana, ang balita, showbiz.
2: Nanawagan si aktor Dennis Trillo sa mga fans nga undangan na ang pangpambash batok sa iyang co-actor nga si Patrick Garcia. Pinagi sa social media, giawhag niya ang mga fans nga magpakalap na lang o good vibes. Magigugmaay ug likayan ang pagpanghukom, ilabi na nga nagsingabot ang Pasko galang usab sa mga bata. Gihimo ni Trillo ang maong panawagan human migawas ang interview ni Patrick Garcia bahin sa iyang relasyon o suporta sa iyang 18 anyos nga anak nga si Jazz.
1: Sa ganito yung story, ano nila gani?
2: Naungkat ang 18 years na nga isyo.
1: Nga isyo, dayon. Ang sagali ito, dili mo hatag sustento kay wala niya nakita ang bata. Inana ba mo, Nike? Inana ba ang mga laki? Dili mo sustento kung di kita as bata? Muna siya gitawag nga irresponsible. dili, inana. Kung dili ingon ana, mo na siya responsible father. Pero kuan gani, ingana gani, irresponsible lagi na. sige, sa pikas bahin.
2: Alright, mga kabagting kabagkada, sa panawagan gihapon, gikan sa Department of Social Welfare and Services, gikan sa may Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City. Nanawagan sila sa publiko sa pagbangita sa mahan o kaparintihan sa batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria. Pito katuig na ang pangidaron sa pagkakaroon. Si Francis Savi, gitugyan nga to siya magtiayon nga sila Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay sa iyang inahan nga si Judith Zanoria. Nahitabo kini alas 9 sa buntag ni itong December 4, 2018 diya sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur diin ang bata o sa pagkaadlaw ni itong Higayuna. Ang biological father sa bata mao si Oliver Estrada. Sumala pa sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada ang gituuhang legal nga amahan sa bata o gano'y legal nga parental authority sa maong minor de edad. Apan, iyang kasamtangan na imutangan wala pa matino umasuta sukad ni Antong December 2014 o ang uwahing address na ibawaan lamang diha sa Maytikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan o paryente sa maong bata, palihog lang pagkikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Mamay mo usab gamong mong contact sa 0921-849-3654. So magkausab 0921-849-3654 sa labing dali panahon. O walay mo tunga sulod sa usa ka bulan, ang bata ipaubos na sa proseso sa legal abandonment na pinaagi sa National Authority of Child Care ug siya maisuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
1: So, pabagdingan na kinsay mga nakadungog dinha kay karon na kailan ni Oliver Estrada, importante kayo to kay siya manggod ang giilanga amahan base sa pagsusi sa DSWD. Ulahi nga address niya dinha sa may Tikwas, Dumalinaw. Basin og nay nakadungog dihang taga Dumalinaw karon. Kinahanglanon kay si Oliver Estrada. Dayon, pwede siya moduol sa DSWD kun asa man siya karon nga lugar na sakop. Karon ang DSWD na mo'y mo contact dito sa Cebu City. Kay ang nanawagan niini DSWD nga naa sa Labangon, Cebu City. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radyo Bagding News official Facebook page. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagding mobile application. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagding 756. Good morning ni Rene Relativo dinha sa may Barangay Luer de Morok, Mulave, Zamboanga del Sur. Good morning mga taga Mulave. And of course, good morning ni Jonas Aupi Batalona. Good morning ma, madayon ang election day. Dili siya madayon, nanay gipirmahan. Hingpit na to siya, nahimong balaod. Sa mga naminaw karon, doon ang pinangutan na.
2: 28 pa ang kuan. Election bay, tentative pa po itong schedule ang gipagawas, no, kay matud pa, himuha namang 5 years ang termino. So, possibly, na November 13, 2028, mo to'y unang gipagawas nilang report. And maniit pa po tayo na kung inigabot anang tuiga, maubagin ang fix na sa schedule.
1: Okay, nakabutan muna sa balaod. Good nga, every second Monday of November ang election. Sa local na siya nga election. Doon na di koan karon, doon ay sunog, no? Diya sa may Santa Lucia, sina. Sige, anhaan na to na ron. Tapad sa barangay hall, no? Santa Lucia. Santa Lucia.
2: Kining pharmacy man siya.
1: Pharmacy?
2: Kim Red's Pharmacy. Uy, sige lang, mangita lang taga.
1: Huwag ni respondihin ni Monique. sa mga naghinam-hinam din ha, nga karon pa naminaw sa Radyo Bagting ug Bell FM, dili madayon ang election, human nga gipirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang balaod. Nakalatid manggod sa katong 5-year nga extension sa mga barangay official nga nakabutang manggod dito, na-appeal na na dito nga. Ang election, mahitabo na siya November 2028. Dayon, usap po na siya kahigayon, no, sa mga barangay officials nga manirbisyo o tininood din na silang barangay. Hinaot pa unta. Og ayaw yun mo pa, ay po mo pa palabig pamulitika, be.
2: Kasi nalipay kay mas taas ang panahon, no?
1: Taas ang panahon nga mag-loan.
2: Upanaimpas ang loan.
1: Upanaimpas ang loan. Sige, ikuan na siya kanang exert your effort to serve your constituents kay kanarabang pagserbisyo sa publiko. Wala rabag yun ay walang kinikilingan, walang pinapanigan because people voted you for that position. Mauganang naglangkob sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagding 28, Kimberly Namuang.
1: Ako sa si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat kung may buntag kaninyong tanan. 82 na lang kaadlaw, mga kabagting o kabalkada, Pasko na. Alas 7, imedia.
0: BBC Bagding Balita. Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi tong bato.
0: Living Testimonies.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
6: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
7: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
6: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
7: Sa pa murag magpangita na ka.
6: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pilabila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
7: So karon gimintin na lang nimo.
6: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayaw na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
1: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.

0: Mayong adlaw, Sambuanga del Sur, Tyrone, maasinsong adlaw kanatong tanan ug ilabi na atong pagtimbaya sa tuang gobernador, umaabot nga gobernador.
1: Siguro po na sila mga gobernador.
0: Umaabot nga gobernador, Mayor Samico, ang mayor sa tuang pinakabibo nga syudad karon diri sa Sambuanga Peninsula, no? Of course, tayo kinsa imong i-greet, ikaw na po'y
2: Mayong maasensong kabuntagon kana Mayor Bader Malaco sa lungsod sa Tabina ug Mayor Juan Anghad sa lungsod sa San Pablo, kauban sa ilahang mga Vice Mayor ug SB members. Ako usab pagtimbaya sa ato ang mga konsyal sa siyudad sa Pagadian, ang atong anak sa atong mayor, Konsyal Lan Samuel Co, Konsyal Roger Acidilio, Konsyal Jigger Ariosa, Konsyal Bien Colbe, Konsyal Ariel Lim, no? Maayong buntag ninyo dihang diha tanan o karong buntaga, Mayor. Guwapo po niya itong hisgutan.
0: Salamat po niya itong hisgutan.
1: Hearts lagi, hearts. Hearts. HE, manata sa HE, A, manata sa agriculture, adto na punta sa R. R, which is according to sa ilaha, roads and other infrastructure. Oh, no, so, kaning dalan, ako nalipay biya po ko, Giyod, Mayor, ha? Nga, makita man nimo ang ato mga kaigsuunan sa kabukiran, malipayon kay sila aning napasiminto ang dalan.
0: Gito, of course.
1: Dako man kayo nag-ikatabang, Giyod, no? Nga, ang accessibility yun. Sa pag-adto sa lungsod, pagpaabot sa ilang produkto, masayon, kinamay mas dalan.
0: Masayon.
1: No? Oh, pero ang pangutana, after na siminto ang dalan, abay produktong napanaog ang atong mga farmers, ang atong mga kaigsuunan.
0: At sir, kamabot din ha, ang atong pangutana, kinsay kontraktor.
1: Sakto, nalimot ko. Pasay loa.
0: Kinsay kontraktor.
1: Kinsay kontraktor.
0: Dayon, dili ba po substandard? Kaya naman, kita malipay, good kaitaan ng dalan. Pero ang pangutana, ako, piyo nga na lang, kung nakunatay, kung sila mo'y kontraktor, no, ang pangutana, naku, baka na bang, quality with profits ba ang maong produkto, ang maong proyekto? Kay ang kapait manggudaan na, magsigil lang po nagkaguba niya, di na ba din tadayon matagaan o dugang na pong rehabilitation. Why not nga isulit lang po na? Kay di po kumutuo nga ang kanang proyekto sa gobyerno, wala na gikwintadaan nila ang profit, ang margin.
1: Yes.
0: Isa may mo trabaho ng kontraktor ana og wa na butang profit. Pero mao lagi na tungod man gud kay naman is lagi tawag SOP. Nadako kay nga ibutang ana nga SOP ni ko lang.
1: Ako na ibana na banang kanang iyon
0: lang buy out palandaan, buy out palandaan.
1: 1520.
0: Ako nakasulay ko ana sa kuan sa naman ko istana na katong gikan sa Genesian Builders ong ako'y nagmasa dayon ang balansi bitaw sa kuan day na dito gikuan nga para sa governor RTS. Hoy, wala na nang SOP ron oy.
1: Diyan naman.
0: Kuan na siya karon, dili na na siya SOP kanang nalimot ko kanang
1: road to my bulsa.
0: No. Dili na ilain nga term ana, dili na na wala na sila ana kanang sa DP nila. Nalimot ko na ato basta na ako sang hinumduman ibalik na kunya.
1: Kuan na giyon na to ba, no? Malipay ta aning dalan. Pero kani manggod ato ang namunuan karon sa probinsya. So kan dilingkod ni siya ang congressman, tulo ka termino, dayon ni puli ang asawa, nahimo pong congresswoman tulo ka termino, ang bana nahimong gobernador duha ka termino, karon ang asawa kasamtangan nahimong gobernador.
0: Pwede ko malimot, CF.
1: CF. So, confidential fund?
0: Ano?
1: Saman?
0: Courtesy fund.
1: Wow! Nagbapo sa term.
0: CF.
1: Courtesy fund. Binaw, confidential fund.
0: Dili, CF. Courtesy fund.
1: So, maning yun na ito ba, no? Malipay ta. Pero, ang pangutanan ay isa ka project, Mayor, akong nainomduman. Post mong gini sa Facebook. Iyang bana, tulog ka term, congressman. Asawa, tulog ka term, congresswoman.
0: Niagi, governor.
1: Ang bana, naimong duha ka term, governor. Ang asawa, naimong gobernur karon at present. Recently, karon tuig lang. Or milaman tuig ba? Naay na post sa Facebook.
0: Katong Billionaire News
1: sa
0: Channel.
1: Sa Billionaire News nga na ay mga estudyante nga nitabok sa suba nga
0: nisakay sa bako.
1: Nisakay sa bakit sa bako.
0: Bako.
1: Kay kusog kayo ang sulog, mahadlok ang mga bata nga malunod.
0: Ang mga minsan ito maglangoy.
1: Dito mismo sa lungsod sa Midsalip. Akong pangutana. 3 plus 3 plus 3, 9.
0: 18 years.
2: 18 years? Nga naman to, Gob, kong. Nga naman to nga. 18 years, ayha man ni gawas ang maong problema.
0: Dili, dugay ra to nga gawas ang problema. Ayha lang nila karon na tagaig pagtagad kay ning gawas naman sa balita.
2: Sa Facebook.
0: Oo. Oh.
2: Di sa to pa nagpasabot. Kumiyon unta ka og roads and other infrastructure.
0: So, meaning,
2: tanang aspeto sa infra, imong tanawon.
0: Mm.
2: Magbase sa panginahanglanon sa maong lungsod or sa asa man dapita ng inangla sa maong infrastructure project.
0: Ano tayo mo? But in ko na tayo. Kani mo gusto, Victor? Sa una, siya man ay mag-vote good. Sunod-sunod ang magunang gobernador. Siya may magplano good. Lain as Victor, tanaw niya kung aha ang dako o ginansya. Mo'y priority. Dili niya, so yeah, self-interest. Dili siya magtanaw nga, mo'y pinaka-priority nga sulbaron aron ang benefited ang mga tao.
2: Ang mga tao. Dili ang bulsa.
0: Ako, di po tama pasaka na nag-cyber libel ka tinood ba na nga siya, tagiya siya sa ZMS.
2: Oo. Oh, so, oh, kana lagi, yung kumuntanaon ba? Oh, yung kumuntanaon, no?
0: Yan, mo siya may 80% sa mga kontrata ZMS, manggo.
2: Mo lagi na naitabo nga, mura ni sila og, naimo naman i-practice. So, mura na ni sila gitawag og, napin na sila itong gitawag og mga kontraktor. Sa yung kumuntanaon, Mayura. Napili sila sa mga kontraktor. So, ang akong hangin, akong pangutan na karon regarding aning infra. Sa kadaghang given na manandalan yung daghang na simento, Mayura, sa infrastructure, mas daghan pang gikinahanglan po nga mga proyekto nga angay untang madawat sa mga munisipyo. Like for example, daghatag taning kaning isyo karon sa plan control. Nga na ay mga proyektong gipaabot diri sa probinsya pero nagpadayon man ang baha sa District 2 o District 1. Ikaduha, tanaw ni mo karon sa ato ang infrastructure ha. Kanina yun, ipanghambog nilang infrastructure. Kumusta?

0: Project profile as of August 2026. Contract number 25GE0028.
1: Million.
0: Replacement of permanent weak bridge Pulakan Along Junction Aurora Mutaligre.
2: 2025 pa, February.
0: Pulakan, Labangan, Sambuanga del Sur Bridge.
2: Genesian Builders.
0: Length 30.84.
1: Pilaka million.
0: Fund allocation. Calendar year 2025 GAA. Contract amount 29 million kapin. Source of fund, calendar year 2025 GAA. Mode of implementation, contract. Contractor, Genesian Builders Enterprises Incorporated. Date started February 14, 2025. Contract time, 196 calendar days.
1: Humano nila sulod sa...
0: Revised contract. No, revised contract, 689 calendar days.
1: Agyosab na po.
0: Oh, dayon. Expiry date, August
1: 28, 2025. Hapit na. Humana.
0: Project suspended. February 18, 2025. Project resume, June 26, 2026.
1: Dali-dali na nilaghimo ba?
0: Revised expiry date, January 4, 2027. Ah, DPWH.
1: Kaning DPWH.
0: Kaning DPWH, there is a district 1. Gaayo gining mga tawhana. Mungutana daw ko sa district engineer di abe. O sa project engineer ane. Nganong ang kontrata, ang proyekto nagsugod February 14, 2025. Na may gibutan na contract time.
1: Oy, dili kay dako ang
0: 196 calendar days.
1: So lugar humanon sulod sa 2 tuig.
0: Dayon girevise na pud ang contract time to 689 calendar days.
1: Para pa-justify lang na
0: supposedly,
1: time.
0: Supposedly, mo-expire August 28, 2025. Pero again, gibalik, ngayon diri project suspended, February 18, 2025. Project resume, June 26, 2026. Ang akong pangutana, DPWH.
1: So, unsay rason nga gisuspend?
0: Unsay hinungdan, nga nung inyo mang girevise ang contract time o gisuspend ang maong proyekto. Unsa man eh? Tungod, naamingo kamo may gingon nga naan eh. Pundo sa GAA 2025. Wala man na mawala ng pundo.
1: Yan na good boy, laing mo abot na pundo niya. 2027 pa niya ipahuman sa revise.
0: Sato pa. So, anong naingon ane mang naitabo ane di DPWH?
1: Ang taxpayer ba? Kaning ang kwarta sa gipandi nga nagikan sa Tambuhis. Dayon, dili kay dako ang kantidad o gimong tanawon na i-project di kay tamakuan sa kantidad kay almost 30 million nabe 100 million 400 million may ano ngano man na ugbot imo tanawon kay 30 million sa dili ana kadako ang scope of work ba kay magbase beta sa amount so dili ana kadako pero mura bag na ipinalabi ning DPWH paabton mag 2 years nang
0: dili toto dili ni mo sorry to say this tayo focus kay akong pangutana ani
1: just to justify lang
0: ang contractor na, bagayad ane ang Genesian Builders or gigamit lang ang lisensya
1: mora ba na kay kanir ba si Genesian Builders ginagamit ragyad niya ang lisensya
0: mga tinood
1: parin na lang dito sa kuan ba dito sa katulaging Mapangi River nga katong pagagubot na sa flood control ba so ning tanaw ko atong sa Pangulo sumbongpangulo.com man si Hurtog wa ko nasayop karon pagtanaw na ako dito, ikaw tabi, tanaw na akong Municipality of Tambulig, gugunsay na ah. Pagtanaw na ako, Mapangi River, so at first na ako, anong Mapangi River? Ako kabalungan na rin, Mapangi River, kawa may barangay Mapangi sa Tambulig. So, here comes, naay gibutang dito nga coordinates sa project. So, dili man specific good o aha gibutang ang mga project. So, gapalabanta ni Google Earth. So, atong gipasunod dito ang gi-input na to ang coordinates so ning gawas dito nga ang maong proyekto naa day sa Kapalaran, Barangay Kapalaran. So karon gipa-check gyud ako sa kanang Google Earth, gi-check gyud ato gipangkuan gyud kay ako di pugo kabalwa natay nang nanguan ako engineer nga ako ang igagaw. So karon pagkuan na mo dito tay ang coordinates, dili man jud mo tunong sa existing nga na i-project. Dito man jud sa tumoy kayo. Unya, kung imong tanawon dito, kahuyan man. Then swamp area ba? So, Ako muna huna basin dili updated.

0: si Google Earth. Nagsugod ko og tawo, akong gipaadto. Gipa-jutaging gid nako. Oh, so nag-jutaging mi. Pag-jutag, gahimop ko kayo, makuha naman na nimo sa cellphone ron. So, pa-download ko katong app sa jutag. Ano? So, gikuan. Ang katong coordinates, adto raman yun, the same raman yun sa itudlo ni Google Earth. Kahuyan man yun dito. So, karon tungod kayo nagsina kong post-post, ana, kundili pa guilty, nga nung gidali-dali man dahil trabaho.
1: No.
0: Oh. Pero, kung imo ginang digapon diha, taas nga porsinto nga na ay ghost project. Aparan ako ha. Kaya nga naman, ang flood control nga ilang gihimo, gikan sa tulay. Nga kanang naman ay tulay di hanging bridge. Kapalaran to Balugo. So, manara sa gikan diha, manara sa 142 meters, linear meters. So, sa mga previous pa na since 2016, may nga na ba? Karon, ang distansya niya sa existing padulong sa coordinates nga kanang katunggi butang atong projika, naaman mo diferensya man og mga naa sa mga 700 kwan kamitro.
1: Kamitro.
0: Oh, so karon di ba puta bugo bisag di ta engineer pero ngano man si DPWH ning program man og project nga tuwa sa tumoy nga nganong di na lang isumpay. So makaingon ta ba kaning mga kaning gitawag nila gap ba? Gap. Wala kani funded na din, walang na-implement. Kana ba? Kana mga kaya na ba? Ba?
1: Kani nagpabili ni pangutana. Kana,
0: pangutana ni.
1: Kwan ha. Pero, ayop tagaan niyo pagtubag. Kaya para na ako, questionable kani nga papay, kanang naitabos tulay diya.
0: Kana.
1: O kaning gingon ni Mayor Charlotte.
0: Mm.
1: Naon sa mga inyong role diya? Tigprotektar mo sa congressman? Or?
0: Basi na imahin-mahin.
1: Apil mo sa nihab-nihab.
0: Anihab-nihab
1: di
0: ay.
1: Ako ha, dili mo makatago na ko anak di PWS kay. Ako nakapangutrata biya. Ang amon negosyo sa Negros, construction. So, ayaw ko istoryahe anang inyohang mga palupok diya kung sa inyohang ginaimo. Pero,
0: hindi
1: na mag-focus sa tuwang probinsya. Inanay mo ko na, Mira.
0: Bidding kayo na buyout 3%.
1: There was one instance, I think that way back, taon-taon na ni, mga 2022. Isaka ko sbukid sa kining Pagadian. To be exact, sa Barangay La Suerte, Mayora. Pagsakan ako sa Barangay La Suerte, along the highway, kita ko og naigisimintong dalan. Gitanaw na ko ang kining tarpuli, nakabutan dito ang contractor CMS.
0: Ah, CMS na po.
1: CMS. Na yun, brand new kayo ang pison, brand new kayo ang grader, ako nakita. Kung ato po higayon na, mabuti panahon nga naghambog ang atong kanhi congresswoman nga gobernador karon. Nag-pull si ato nga ang probinsya nag-purchase of 5 pieces of backhoe. 2 pieces of pison.
0: Katong units.
1: Oo, units. Ganyan. Pagkaman, na-intrigue ako kay...
0: Katong nagsakay-sakay siya. Wala ko'y nakita nga ning anana siya doon sa bucket eh. Nakahihil siya rito ang katumoto.
1: Nalibog ko kay... Brand new kayong equipo, pero naigitabunan og sako. Ako na, naman ni sa akong cellphone, ako niya ni sa sunod, di gayon, amo niyong ipa-plus dere ang picture sa equipo nga ikuhaan akong sako. Kaya naman may tabun nga sako, ikaw ka brand new sa equipo, itabunan akong sako niya, kaya ni Marites Lagita.
0: Oh.
1: No? Akong gi-abri ang maong sako.
0: Sonsun,
1: gibiran ako ang sako. Pag-abri na ko sa sako, Mayura, ang nigawas, logo sa Provincial Government of Zamboanga del Sur.
0: Baka na bangin.
1: So, pasabot, ano mo ko na siya? Kung i-justify, ang equipo sa province, pwede na i-under economic enterprise abangan.
0: Yes, rent.
1: Para rintahan. Kung nagrinta ka,
0: atong pangutan, nagrintahan ba yun?
1: Si CMS nagrinta. Oh, kung nagrinta si CMS, bahala pa na nailugo sa province, di ni mo na tabunan.
0: Then, makita, mamangutan na sa treasury, o nabay ning reflect dito
1: pero
0: mga rentals.
1: Pero ang pangutan kung giabangan nga na yung mangitabunan ang kung sako ang lugo. Sabot? Gigamit ang equipo sa construction nga libre. Equipo libre, diesel libre.
0: Bayran pa yung DPWH?
1: Bayran pa sa gobyerno. Pagkahuman, libre pa ang aggregates.
0: So, muna yung kitawag.
1: Ginansya.
0: Double jeopardy, gino?
1: Double jeopardy. So, muna yung gino na to. Kining infra malipay manta
0: pero makatulog
1: na ako ikaingon sa atong makaigsuunan sa kabukiran
0: maluoy ta ba
1: malipay kay ta kasi mito andalan tinuod na no bisan kami nalipay mi ana pero ang atong unang ipangutana ipaabot dili ba na substandard kumusta man ang ginansya kumpara sa implementasyon sa proyekto kinsa pod ang kontraktor.
0: Then, na-priority ba yun og insakto? Oh. Kaya ang kanyang mga project mangod, ano yung tabo mangod nila? Kung ahatong pabor lang amod ako sila ginansya yung nag-program, mo lang, napamangoy daghan kayong para sa municipality o Tambulig. Nainom doon ko sa una, nga ingon ko ni Victor nga, di lang dyan ko mag-gova na niya, kaya di naman siya governor, pareha naman Miss Bilian. So, gingnan ba gina ko na siya nga, mo-apply ko PRDP, kay at that time ang good kinahanglan og kanang recommendation sa province kay ako aning i-apply ning ako lang mangita ana sa kuan funding sa katong equity kinahanglan 18% kay equity so ako'y mangita kanang ako ang gusto nga masiminto na ning sa mga kabukiran ba giprangkahan man kunya nga walay labot ang Tambulig dili so dili man ko matagaan og kanang recommendation
1: so wala priority.
0: Oh so wala na lang pud ko naghagwago og kuan kay bisag unsaon dili man gid siya muhatag wala lang pud ko naghagwago so ingon na unta tagaanon ta bag leverage ang mga mayor kay moy nasuito
1: oh moy nakabalo
0: oh moy nakabalo dayon paminaw natin consultation kay adong sa barangay din ang mga tao kay kinsa ko di malipay nga mo improve ang imong lugar at the same time kitang mga politiko pinagpangampanya sa yun po pagkanto, di ba?
1: Oo, pareho ganing kahimtang sa pagdian ba, Mayorano? Kaya nai, usa ka lugar din, Luzon Valley, layo kayo nga barangay. Likod-likod ni Smitsalit, Tigbao, o Murnay Park Bayog, ani. Kung imo tanawon, nai posyon din ang agisiminto, lapos o padulong sa Tigbao.
0: Wow.
1: Ika mismo sa sentro sa...
0: Nga, pila ka milyon na siya tayo. Ang pangutahan na ba? Kanang, is it really the aka nang maogi na ang i-priority nga i-connect nimo
1: og nagkonsulta ta sila sa mayor nganong i-connect nimo ang Luzon Valley to Tigbao for what purpose ngano man di ay og katong imong gisiminto didto mo imong gigamit gisiminto nimo gikan sentros pagadaan padulong Luzon Valley para unta mas man dako ang dalan simentado ang dalan sayo ng access sa tagabukid sa pagadian going padulong sa sentro
0: o unya na lang unta nang para dong og Tigbao kasi naay bulawan dito sa Tigbao tay
1: o kana mo ba ko kabalo
0: kay sayo
1: pa ilegra pa sila anang bulawan
0: po basin pud bag naa ba
1: manay na itabo
0: basin ma road to my
1: kuan
0: mining
1: niya tanaw nimo ha bangag pud sila gikan og Lourdes padulong sa Tigbao
0: naapot.
1: Pero wala pa yun ang masiminto. Pero malibo ka, nga nung magbangag-bangag ang dalan.
0: I will explain it to you. Nga nung ganahan na sila growth opening, it's a very, kuan kina, kanang lean meat, kaya na siya,
1: buka
0: sa ginansya. Kaya nga no, ang growth opening, ang, like, ang pagpa-excavate, anak, bita nila tayo, pila good kakubik ko na nga, ang i-excavate, dayon, pilay presyo murag sa una sa kung nakitaan na sa DPWH kay murag 6,000 per cubic murag something di ba o nya pag ibutang na nila diha gisabot nila ng programmer nga himuan ning 20,000 cubics ang gi-excavate so 20 times 6,000 parang lita 120 million
1: nya gi-excavate di ito balira ang
0: gismel so save na o nya kuan ikwipo sa probinsya kurudo sa probinsya patay
1: libre kayo din o na iyo na
0: muna iklarong ayuda
1: no grabe kayo
0: ayudahan sila sa gobyerno
1: ang kamata na masangil pero di
0: situation na mapasiwa mamagod na siya mga real scenario ba
1: makita ni mo ang mga scenario nga wala kailangan kapainan kundi makita din mo nga mas giuna pagpuno ang bulsa sa kining naglingkod karon nga politiko diha sa probinsya duha ka distrito kay para mamawi sa gigastos adlaw sa eleksyon kunay pa lang diha mayuraha kani dai sila kay naamni sila mo royalty sila lisensya dapat sila ilang kag ganung lisensya
0: no?
1: Ang ginahibo diha nila panalit kay kuha sila project sa 2025 ilan ang kwaon tanan ng kwarta.
0: Ah, advance payment daan.
1: Oh, mura na, advance payment.
0: Kaya sa DPWH?
1: Oh, posible. Kaya nga naman, advance payment dayon kay Gaston lagi kay na multi ka man.
0: Ay dili.